0: Koe polo kala ma mapu te malau.
1: Malau pe kokori ke hufanga tala whatapu ta pe whaafa ki pia mei he PMN tonga. O atia he tahano au a poi niu a FM, pe a koe polo kala ma whakoi ni, o kumau, tinga ke o atu e rea whaka niu a whoou, I hono lau o e tohi tapu whakava whoou, a e kua tohi, a e tohini, I he rea whaka niu a whoou, koe kumau e whakia kua tataki e Steven tui lau tala pe a moe kainga niu a whoou, I he tau hong fulmani ma tupu ko tau situ a kiai. Whatulo wa atu pea kou hamanake o kuongo le rea tu pea e whakamawhala rea koe ni. Te kua tolo mo mui mui ke polkalama koe ni ma alo apito. Ai koe ka mui mui pe ke polkalama. Ka kumo mahu inga ia. I he o mai e tau tohi tapu. Ke tau lau kotoa hawahe I ha rea. Ka koe rea whakaniua whoou. Ka uke mau I ha rea whakatonga. Pea mo rea whakapapalangi. Pea I he tau whanonga mai koe ni talo mhe wanoa ua tolu. Mahina ka te kumau tolu. Tau kia e tokanga mai e lau mare o tua ki hataha pe o kuala ki he tohi tapu ke mo ui ai. Koe bea whaka mo ui e ni koe kolo ai ni o kunga a kia e rea. Ai e kone whaka mo o ni e ni ka inga koe tau rea koe kolo a. Pea na tau mui mui mai mei he talo mhe wanoa taha wa pea mo e whaka rea koe whaka kolo a o Aotearoa. Koe ni e whaka mo o ni o whaka kolo a Aotearoa. Iono ngawe aki e tau rea whaka tonga. Rea whakaniwa whoou, ke mawai ako naki ki ako I e loto I ka kai oku nau taku, oku mahu inga ia e nau moui I he koloa ko ia ko e rea. Nea ngai lahe ngai mea ako mou mui mui pia mou sai ia, pia mou mahu inga ia ai. Ka kapau ko e rea ko e koloa, pia tuku mai rewa e koloa ko e ni, ke ula ki ako I a e loto o I ka kai he ko e konga ia o e tau moui oku pūre. Ke tik tau tolu, eh? Pea koe, koe kainga kua, mai e, mahino e kainga ki he tohini. Pea koe ilo I e osia e tauni, tau hokoatu ki he wanoa ua fitu, te tau kei whanonga pe, pea moe fuakama fo'o, ka ua ko tau hau ki he osi, pea mo whakamfo mahere ti o ke whae mea koe ni, eh? Kao rin tā manu ato kawa a, o kou kau ngā o atu ai rea whakaniwa fo'o, pea mo hinarei huke huke, pea kou tui pe, kou sega te vitamaka o teu teu ene tohi tapu. Koe vesi e wā fitu I he ahoni, pea ka pau e presi uluaki ke hiva, ka matamahina rei, hokata te vita me he hongofulu ki he tahawalu. Pea u whakaosi, pea ke tau tala noa, koe ako naki e ni koe ki he kakai o konau ilo ai otua. Pea koe ahoni, kou lako rinto vahe hiva. Kainga, ko te uto tonu, mo te uwhatongia, o he apose tolo. Te kila vese ki apose tolo, ka tau whai e tara noa koe ni, ko uhi koe rea muri e ni. Pea ko tau ngāwe aki ia, ka hange ka te au uhinga apose tolo, na uhinga ki he toko tahaua ko koe na na wako, ia sisu, koe ne ka wako. Pea toi ngāwe aki pe rea ko ia, ki he kau whai ako, mua mua na nau whai a koi e tui whaka karistiane, ke tui a siso. Aia ka paurewa o kia haka kai pehe he tau nofo, o hune a koi haka kai, ke nau ilo a siso. Te tau toi, keke tau toi tipe iti gono utala mai he ahon, a e totonu koe koe ke iai, a e toko taha koe koe o kui koe apostolo. A pa koe kaha apostolo he tau nofo? Te tau te waka wakai I ahon. Pe ka hame o tau whai e, ka hibea kono o tau whai, ka pau koe kaha ka kai pehe. Pe ka pau koe kaha kai pehe, puna wa o ke tuunga o ke a pau lae. Ka inga koe ke maari e pea re soni. Ko ne rea mai e ni ke whakanofonofu ki tau tol, ke o te tau whai motmotuhi, whai laulauhi, pea tau whaka paapuha ai otua. Ka ike to e whakaloloa, taha pe ai tau mua o e ahoni. Koe tānoa ki he rea kuia, koe tō tonu, pia moe whatongia, o hata, o hoko, koe apostolo. Whakeatu hina rei ki he redio, pia whakatevita maka, pia tau tō talanoa I hataimi e toe, I he prokalama koe ni, mālo.
2: Mālo apito toke tā, mahae hiwa, ko te u tō tonu, mo te u whatongia, o he apostolo. O ku kala koa ke au tau ataina. O ku kala koa ko te apostolo i au. Kua kala koa ke au mamata ki a sisu kalaisi. Ko te tau aliki. O ku kala ko taku ngā ue koa i a koutou i te aliki. Ko te lau a te ihi. O ku kala ko te apostolo i a au. Kai kehe. Ko te apostolo i a au ki a koutou. He ko te whakailonga i a koutou o toku lakanga apostolo i te aliki. Ko inia taktari ki a nātou o ku eke i oku. O ku pehe koa. O ku kala a maua koa ke eke he mea kai. Pe he mea inu. O ku kala a maua koa ke oholo. Mo he toa fafine tui, pe he mali, o hange foki ko tono toe, o te kau apositolo, mo te utoko ua o te ariki, mo ki fasi, tā ko au pe a pe, mo pāne pasa, o kuto tonu ke mā ngā ue, ke tauhi aki ia māua, ko ai he sotia o ku alu ki te tau, mo to tongi pe e ia, ki tono tauhi, ane whea ia. Ko ia o ku tō he ngowe vaine, o ku kala ina kai mei tono fua, ko ai o ku tauhi he whangamonu manu, o kala inu mau, tokoni mei te huakau o te whangamonu manu ko ia, o ku kala ko te lau whakae tangata pe ia a aku, o ku kailoa ko a, ke lau pehe e te lao. He kua tohi i te lao a Mosese, e kailoa hai hai te ngutu o he pulu, i tana au au te koa ne. Ko tana toka i koa, e te atua i te whangapulupe, mālo te vita.
3: Ioko whamalo atu e narei, e? Ka e hoko atu a e lau koia a e wholofora, i he pongpong ini, aia te kamata me hongo fulu ki he taha walu, peheon whakarea, ka e kailoa ko tana wholofora pehe, ko te uhi, ko tātou. Io, ne tohi ia ko te uhi, ko tātou, he okutotonu ke whai, i te amanaki lelei e ia, o ku whakauri ia te palau, pea ke whai, amanaki lelei mo ia, o ku wa'u. Ko te amanaki lelei e iai hana inasi. Ka pau kua mato maa koutou ia, te u mea whakalau maarie, e halakoa o ka pau e mautu te koutou u mea whakakakano. Ka pau oku iai, he ihi kehe oku ngafua ke notou inasi i te pure pehe, kia koutou, mua aki ia maua, ka iloa koa koia. Kane ka iloa ke mangaue aki ia te pure koia kaigehe. Oku ma ukuma ia te mea toa pe. Ko te uhi ke aua na mataofi ia neongongo lelei o kalaisi. Oku kala koa koutou iloi, ko nātou o ku ngā ue i te mea tapu o te tempare. O ku nōtou kai me i te temipare. Pea ko nātou o ku tauhi ki te ōrita. O ku nōtou inasi taha mo te ōrita. Pehe foki, ne whekau e te ariki kia nātou o ku malanga aki ia te ongongo lelei ke nōtou mau te nōtou tauhi me te ongongo lelei. Ka koau, kua heikai ai ke au ngā ue aki he taha o te umea nei. Pea talai e ia, ko taku tohi ia te umea nei ko te uhi ke whai pehe ki au. Seuke, e saiange ki au ke au mate. I tono whaka, ngā asi he taha toku pore pore anga. He neongo o kou malanga aki ia te ongongo lelei. Tala e ia, tala I iai. O ka mauai pore pore anga he ko he fatongia ia kua hirifaki mai. Io e au mala ia. O ka pau e ka iloa ke au malanga aki ia te ongongo lelei. He ka pau o kou whae ia ko taku whaiteriha. E iai taku totongi ka e ka pau o kou kala ko taku whaiteriha ta ko he lakanga ia ko hirifaki ki au. Pea ko te arewa taku totongi. A eni I taku malanga aki ia te ongongo lelei o kou tuku ke no tou mau ia ta e totongi. O kalau ngā ue aki toki mawhai te ongongo rerei. Malo.
1: Te hokat hewe si taha hiva. Lahi apita ngai fehu ia e vahe koe ni e. Pea ku kakala pe hono lau ona ia ke imahino ia. O fie mau ia ke eke I fehu I kotoa pe. Pea ko ia kainga. I kai kama waka toi tapu. Ka o ka paurewa e ikala tonu hono lau ai ngai fehu I. E kala pe uhinga kia tātou ia, ai mea kono whaikaeta. Pane ni ke whapalanga ka kai ia, he wahe hiwa o ula korinto. Ka kovesi ta hiwa ke au ke hene o sika mautara noa kia, seuke. Ko foi seuke, whareka ko seuke, lahi apeta no ngake ka kai ni o fo ou e, a seuke. Ai e ka pau teke wakai lerei, o ku seuke pe herea whakatau ngā, pato seuke pe, I herea whaka ni o fo ou. Nea ngoku, o koutou a taina me te kakai kotoa pē. Kā, ne au whakapopula I oku ki te kakai kotoa pē. Sika whai ako nā ki agu. Tō kātoa tā tori aina mo anu lau e mea koindi. Oku, o koutou a taina kotoa pē ka kuhanga e paula e whakapopula ia ki te kakai kotoa pē. Ko te uhia, ki toko lahi ia te kakai e au whakaului mai. Taka uhi ngai aku te ki I pōpū lai, koe ke te tau ataina pe ke whaiteri, ka te lava o pului mahataha. Pē, ngono whare taha, lava tui mahataha ki akita. Koe ke te tau ataina, nā moha ki lō, lere hake, e lere haka tonu pe he ka iafe ia, ka pau te ke talanga ki afe ke ta whaaki, nā ke moloki, e. Kai ke tui mahataha e ka tau tau, so ke he vesu anua. Iyo, I tako whae ki te kau siu, ne au hange kohe siu. Ka pau e pe, I tāku whae ki te kau niwa fo'ou. Ne au hangi eko te niwa fo'ou. Pāla a tāke te whi niwa fo'ou. Om na tōtonga tapu, ka I tala mai upiko piko kato ure āma ka himea ko ia. Ai ka pau te ke whae ki a taha usas katolika, te ke hateke katolika. Pāla, au te loto ki tae ke mahuri o katolika usas tōma. Pai ke mani au pito ki whae vese taha ko ia. Ai ko paula fokene kure ia. Tui mai kakai iku ni whakaului he kū. Mahari au pita. Pea ka pāu ne whai kakai siu. Pea he hange ko siu. Hoko atu e. Ko te uhi ke te lava whakaului. He ihi siu. Pea te whai ki te whahinga aku maula loa ki te lao. Ne au hange ko e taha aku maula loa ki te lao. Mahari au pita au pita. Tala e ai kua au maula loa ki te lao. Ka ko te uhi, ke au whakaulu I ai I a nātou o ku maula loa ki te lao. Ai aku, hangai paula tuhu I mai. Aku, ke fie whakaulu I hai taha ke hau he mea ka. O te ka aro pihia he mea ku ne whai. Ka ke he whenga ke ofi ofi ke mahino ka koe ai mea ku I ai. Mesua taha, I te whai, I te whahinga I tu a lao. Ne au hange, ko he toko taha I tu a lao. Tala e ai, ko au I te tu a lao a te atua. Kai kehe ne au I te loto lao a kalaisi. Ka koe uhipe, ke au whaka unui ai I a te whahinga I tu a lao. Mahino, au pito, au pito. Na whapea paula he lao a sisu o mo uipe ia. Angata tonu. Ka ku mahino ki ae kakai. O ku nā mo ui I tu alao. Sai hopat vesu o wa. ne au hoko ko te vai vai ki te kau vai vai. Marie, ko te ui ke au whakaunu iai i te kau vai vai. Ko au hoko ko te mea kehe kehe kehe kakai kehe kehe. Kehe pe ke au whakamauri ai he no tau ihi. Ka pau koia, pai te ula pe aha taha te tau whakaukau ka he pongpongin. Ko ne lava, ke hū ke ka kai ko toa pe, mo e nau kehe kehe. Ka pai ki aure tangata aia o whai hālai. Ka ku hū whakataha pe a moe koloa, o whakoloa kehe o toa. Hoka te vesua tolu. Pea ko whai pehe ko e ni, ko te uhi, ko te ongongo rerei, ko te uhi ke au inasi ai, whakataha mo kotou. Vesi wa wha, o kala kotou ilo koa, masi ka whai ka rea whakadio a whakia, he? Ma ka whai kala ene fiha i he pongpongin. Ki lau lai whate vita maka peko te, he mai ka whai kala ene fiha. Ko uhi ke tau ngau i kai koa, he? Ko i kai whakia. O ku kala kotou ilo i koa, ko te kakai o ku lere i te whakapue pue, o ku no tau lere kotoa pe, ka ko te toko taha pe, oku te mau pare, taha pe, eh? Oku mau te pare. Ke pehe, te kotou lere. Ko uhi, te kotou mau ia te pare. Vesua nima, ko te kakai kotoa pe, oku feinga ki te ikuna. Oku atu, oku whakamau mau eia i te mea kotoa pe. Ko uhi a whakamau mau koe ni, tau fihifo, eh? Ke whakatete, mo te saki ki, mea ka whakamau mau hifo. Ki tā kau fi pe mea kotoa pe, au e whaiha ke whanga niu he, ai mea ufie mau. Ka tā koe ko whamanatu mahe bongbongi. Hoko atu, eh? Pea, ko te whai e nā tau foki ke mau he ka launi e mai. Ka, ko tā tau, ai ko hai ka kaiko i. Ka kaiko utu whakataha mo paula. Ka kaiko niko kou, lotonga malaka koi ki ai. Ko e nāu whenga, ki he kalauni e kailoa mai. Mesu ano, e, ko te anga e ni o taku rere. Ba, ko tawa on ke whao seo se vahe. Ano ke he rea koe ni. Ko te anga e ni o taku rere, o ku kala hamumu. Ko te anga e ni o taku fuhu, o kalau tuki matangi. Si, maari e lahi au pita. Ko te rere o kwaike hamumu, o kwaike tuki matangi. Ko tuki matangi, fai mea noa ia, hengi ke hame e hoko ae. Ya me pa ma vivi. Besu a fitu kai kehe. O ku kita tau te ai toto sino po taki populai. Na ilo ange. Hiri ange taku fai te malanga ki te kakai kehe pe au hoko au ko te siakina. Ko siakina ko e lea whatonga i kehiri e kina. Ka inga ko osia vahe to e tau mite ni ma mite ono pe a tau ke taimi. Ko e lahe mahu i ngā eni. Ko e ngata pene mahu i ngā i he ni hanga e paula o talamai ai au sia mga ngai mea na i ai ka inga. Ka ko e program whakoe ni uraki ki tau whanong ke rea whakaniwa whaou pia mao ai ako naki mihono ngā we ake rea whakaniwa whaou. Ka kumahino o pito i he pongpongin ki kongai te ukilaibat kia i pakapau o ko tau takumide taha mai irarei, kouhi koe. Au maria pita ka te au, ai tuunga kua, uke ai e moui a Paula. Pea moha kakai o kuna utu uke nau hange ko Paula ke tauhi mo nau maua rerei o nau ngawe. Ke tauhi pe ki nau toluai. Pea ku iai e tau ngahi to o ngahi tau nofohe ngahi ahon. Ila visi pe kai paas pao foki atu ngamoua. Ka mea katoa pe u te whai pe a te kauhe inasi he mea, he lerei e mea koia. Ko no kurea kia e vahe koe ni. Ka wea e taimia, ku ki tō tua, e tau mao, e tau tōle lerei he mea koia, hono o mai. Ka koe ke lerei e ngāu e kou ku te whai hono a koi, ke mau he kakai, ai mea kou toton ke nā wao siya. Ka e moo ni e lau koe ni, koe ke wangafu kahalake. Ko au o kou whai ako. Ka wea e ngahi lerei o kou mao pe a meheta maiti ako. Tālu e whaiako pia me tahi wabalu fitu. Tāku te mo'u iai. Kai kai ke te hangai kita. O ta, okay, mo'u a mai ka au e. Kai ke beisia ako e naka ko au e. Pia kake mo'u a mai taha ko.

0: lui piamo oni tene mau a lei hangi ha sotia e kai te tu e sotia hanga o paanga ke tau hia ko tu e sotia ke tau ko ne mo ui e tu he lai ne ma te mo mo e fana e sotia ka ku ia i hono famili pa ku ia e lei e mau he ne fai pe ri e ne mo ui ke lai ne pe tau hi pe ia kana e mo on ye be ia ko ia e ke ki te hau kita fa vai vai inga pa pe ke tau hi kita e he fu ka kai he ku te hao to to he lai ne pa te fai kita ka mea ke ke kai ke ko wongo e apito e ai kai ke fa malanga i a vahe hiva o la korinto forget tu hina rei pe hao pe ka te tamaka pe ka hape koe taimi o ku toe pa mao e moua fa o se ke ta pro pa malo
1: Malo to ta ke la ve ye e mo oni a pito e vahe ki kong a si be nia ku mo oni pe tala noe apostolo ko ngā ui ki eiki o ku fua pe ato ulu pe ange ko o la ve to ke ta mo oni a pito a pito o poko ye ngai haon pa kwe ki tau tuhu ka ku whaka tau ataina i tau lotu tau ataina ki hataha pe ka koe ngā ue te fito ia ka apostolo koe kumilau maari mai pure anga e ki kou tuku atu ki a te vita o mi hao lawe ke
2: Koia,
1: atongi anu.
2: malo fa malo to ta ba be ka na le ko mo ni ba bito be foki a la ve ko ni to ta fe ka wa ki mo la he ko ni he ku te si o pe ke pa ke loko o hake nga i malanga a la he ko ni ko te u to tonu mo te fa fatongia ko ya o ka wa apostolo ko me ko ko to hake ko ni a fe nga ko a paula kene whakamanatu mai ka ki tau tolu aho nau whatongi ia. O ne whakatahata ake mea koni koe kau whakauri. Ta tau bebe uke whakauri ea. Whakauri ho ka, whakauri. Ie ha, ka koni whakatahata mea ake ane whakauri koe palau koe hifo ka whetu na wai ai. Ae ngahi koe ngowe, vainde pa mga. O kune wha, koe toko taha whakauri, koe toko taha o kune pure i koe ae mea lere. Mo mo ui ko e fa hinga ku ai ai mate mo ui ko hinga ya ko en e pehe ko e ko ia hange ko ia ni o fra uri mai ko ni mone talaki mai ko ia ai ngahi o ngongo le lei ta mo ngahi ta fa du du ni ko o ku to tonu u la kisio i fope a paula ki a paula ta ni hanga ta la ia ke fa no ngot ka ka mui mui ke na tu i ka te ia ta fa ku ni malo ko ki to ko ni pe ia i he pom pom ni to ke ta malo
0: Ai opi te kanga ko lau ko ke tau tuka ta o mari o ke ngai rea ku pui rea he o mari ke tau kanga nga wea e ko pulu ga pau he au ko ane e kai ko ane pulu e kai ke alu o ka we au ko ne pe hai ro mu tu ona ke ke ala ki ai ka o ka pa te tau ai ka ta ta wi pa anga ha tau sias pe ha ko ke ne kai e pa anga so ke Tere tama ia, koe pulu wau ko wala o tau he paanga mo tāna ke paanga. Tere kai e ia. Kaka kai ga. Whaka uhinga mea ko ni ki a tātou. Mate koe rea mai e ni ke puka kai. Roto ngai no foi loto, ko nau ilo o tua. Pewa pao rewa, te tau tōha mea he ni. Pe o tōtou ni ke tau ako me ia. Kai ga, pa i whehu e hongo fulu tupu e ke pongpongin. Kala lava ia mātou o tāri heta fu itaha. Tope he ulua ki, he? Petan mai Paula, saya ngā keo mate. Oua na ang whangataha whakangi esi. Anga koni, whakangi esi koi whaia me e tu a, he? Koi mau tā wala sudli osi, te teo ki alu ka bea, ka puha, e kai, kai kato, loi kato, e kai bea whai, pe kai ke au, ai teo teo. Ka koe kau apostolo, tawanga ke iaha kau apostolo, ke mui mui a pia rea mai, ke a tātou, pia ului mai, ai ngahi loto. Loto fai ngata ako toa pe. Paka oa, o koe koe maulotu koe mui mui ia. Ngai koe maulotu pe ia. A koe ahoni, tangane pe moe apostolo koe ni. Ken hea ngā koi, a loto, e kai ngā kuna upoto he rea whakaniwa fo ou. Pe moe rea whakatonga, moe rea whakapapalang. Kai ngā kulawa mau taimi, pe a o giaia e. E tui o ku tau tau tau foki o lau ke mahu inga maari e ka tau tolu. Pe to'o. Hatau inas. Tari bafo i fehu i taha. I ngai fehu i hongofulu tupu ko inko tuku mahe pongpongi. Tau foki mai o wika hao i a rako rinto vahe hongofulu pe a oku tokanga ai vaheni. Ke whakatokanga ke he kautauhi ai tori pe a whakalangilangi i maupe ai otua. Ko koe

0: koi tautaimi ku hokototonu e taha I e hoatani. Tau programa hoko, o ko taitali lei foki a mausa ki e programani, pe a kuku kau mai foki pe a mo havili fifita ki e tau programa, e mausa pukapau o toki huma e toke taha, fao fao fape, ka ko taitali lei ki moua ke kamata programa koe society a kolmotua ki he ahoni. Kau foki atu ki a ki moua, ke tataki mai e tau programa e mausa malo.
1: Malo but the vita ku to go be from malo ki letio ni kama ka nga we no foka nga lu kuma ma ya ko ni ma ka nga ko mo tua so se ka ko mo tua ke fa ye por kama ko ni foka wi keua ta nga te ma u fa ki to mama ba pu pu yang he ka tu pe fe nga mari ko ni e ku va be ta ka mi ko fa mo mo ma e to ta sa si la yu o e ki me o mo u ai a hon ka ko wi keua ka hoko mai e te foki ma ke fa po ta no ka ke o ku Ihene a mahabili fifita, ke fai peha po talanoa, fika waki me ngahi mea o ikolo. Kako ilo ipe, na e, oku, te utuku pehen ye afoka hamili ke nihanga o ki fusi yatu, ka e koe ngahi talanoa o e fia fini, na e fai pefa kau kau kia, ke fai ha talanoa mahino, e te wita ke ngahi api tupua o kolo motu haku ilo fuku ase ngahi walahi, hango e hiwa na mutoki mea maiki ai, o talanoa pehe u api o kolo motu haku, maalo hamili.
2: Maro Mausa, porque u hufa e fatabu, bengau ibe fatabu ose na afaki. Kita u kau watu he proklama ko ni mai kainga kolomotua. Bea famalo ate vita. Ki he fainga maari e. O guai ku fa kau kau te vita ke ke. Ke kata imu afo I ha ha falanga ta no ki kainga. Ko tau kainga kolomotua. Kainga ko fanongo mai. Ke pegu nau ilo lerejo tau otu api. E tuku pefunga a sia ko veia ngō ke a sia aosi. He kapaute tau u kamata me I e sia ko veia ngō e tafaki ko ki palasi ko e apia koko matahiva. Ae u lo lahio no utano amo no ume a kako uia ku peke fuaha ilo lei hangai ko ilo a sia aosi. Tuku ia. Algo ke turiki ki tahi o kamata me turiki ko ako niu ka asaia. Tarakai pau hawai ke api o e... Tarakai pau be niu kasa. Aluatai ke api kula na yae konchera. Ngalo ya hano hingoa te mimi ko soa hingoa fo o e api ko ia. Pea mala e aloa.
1: Pula taane? Uke pula taane? Mala aloa
2: ia pula sipurewa. Osea, e turiki ko ia aguia siviu api kule golofantani. Ya alu ke api ko na he turiki ko e taha ki hala aripate ko fai ako kaya. Ya alu se fai ako ko e tafaki ko e hala aripate turiki e taha o ukamata I ko e baku uho. Kai ke? De tu anu ko konga ko ia hai ke nau faam nau feia ka mo se stafuna ke feia mai ko e. O nau sone e dene ilo ia, ka kogu tuina te vita, a tamu ala ene na ata, e ala tokoni mai mehi ka inga mei tua, ke punipuni mai ngahi mea ko ia. Ka u hivo mai au ke tafa aki mai koni ko mau polo ka. Aya ko e hivo mai koe ki hala siu iliki tapu. O ui ai e turiki koe ki a seso koka, O ui a koe marapa na ke lo. Te hanga mai lewa. Api koe no ui la tui tawa ke.
1: Fretu loto.
2: Fretu loto, koia. Hanga ma fretu loto me ki marapa na ke lo. O koe turiki mai koe ne taha marapa na ke lo he hala sipu. O tua talatau ia. Apate tau hivo mai he hala siru iri ki tapu, ko tau hivo mai beke api go fiela ke pa ko e fotu aika taane ia. Osi ko e fotu aika taane ko ki wai ki fo I tafunga pehe tafa aki ve api o tau lama area motua. O huia ko vei musi e ua.
1: Alright.
2: O hawai ki osi apu tau lama po ke turiki ko e hoko atu ko api ako ko matau turiki. O tu waifu pipi wui go hila ki langi. Matau tu liki be mehe hala siri tabu ki hala sipu. Eke, kapote tau hau e hala siri tabu. Osi bea paresteni, hoko watu apsike iritari. Hoko watu api hoko ko e alfa familia o ki mautolu mautupu anga mo i kau finanga nofo o piwaki e tau ingo e api ocho piwaki e tau hoko atua i a hiki hoko koe api anu havea havea tui ha teiko ocho a hiki hoko o waifo i api a e taha u te kei maon o kai kei maon hi ngwaka u hoko atua i api ko toafa koe api a oreo pori funaki. Osi ko a toafa o ku hoko atuai a Manli, a Mamaloa. Mamaloa ki te whakuma a gula, Manli rau te hala kondere o au ki hala ati ala kuna.
1: Eio.
2: Ku hala siri tabu ia. Kai kei, ko api koni ko toafa o ku hanga atu me kau hala e taha api e kau kei. O tu e ilo e taha e meo mea api ko ia. Api ko ia ku ia ko te ringa i kolo.
1: Koi, koi lo kulawe.
2: Ko mau kolo. I hala, kako e mau hawe hala sipu, oku matau turike turiki koe, kako e turike taha oku tūkinga pahu ia. Koe api e taha oku iano tala noa. Api e koe olomu, aeko umao e semisiu, a tūkinga pahu, hala turike hala ripate ia.
1: Koe, koe.
2: Koe hawe hala sipu, koe hawe ia hau mai koe api koe nyo, Abigo o lolo ai lolo ikani se de lolo mo apia na ha ba fa familia ne wiko fa vare. Ta ko turi kire ba apio tukia ko a hosia. Ke ke? Ta ko u fala ata la noat ko u apini fo ke ta bu ma fora fo ke algi algi lolo mo alo dilalo bia u diso. Mo na unha itala noa o nga itunga fare mo wafa family ta umari ga de wa e gu bakai kon ko ki foi por ma gona ai u ya sai un fo u abi ko ya ma ko to ha sia si poloka ko ma to be ko abi ba mi sheri fne no fo ai abi wa ke tau pe amo hiki hoko abi ha ve dia de ho de ta ba ki be abi wa ke tau pe amo to afa o que ima o e kaufunaki. Ako toenga o e poloka ko ya o ma wadari se asi. Kunsa halote mo e turika o kiu se heti. Kaku e falata no afo ki mausa o te kua e fahinga o tau kainga kolmotua te vita un aufanongo mai. Ako tu ko mea lelei o pino kapau te nau ki kau mai he fokatala noa he unau longo bemo nau u api. Kako kufalata ko tola he meo tau kainga ko hiki mai ki he ni.
1: Koia.
2: Ange ko hiki api koe nao ko baku ho. Ko se baku hae ko api koe na kautu itu pou kwa nao hingo a api koe ya. Kako ko folo a noko mulima ko kaike ke ilo. Kana kufenga ko tola he meo la maiku nao ilo. Ko tu e mao ata ke ia ki e. Na wapi ko ka ukei ko e kai au to la
1: kai kolo
2: to ya tu ka ta no a pa ko tu eto mama e ka ta la no a se a se ne ka ha u ko u ke ho ko mai mau sa be mo David ki e fu ma si a mo no u api ko e u api a gula hi mo no ta no a gula de hange ko fanga ko na e kon se la ki ta hi o ya mo no fanga ki mai o lahi mono tala noa. Ka koe ke whea lawe ke ahe koe ke maulere na whawhai ko whanau mātape i te ngia au. Ka koe utui koe mea lere ka mo te tau whakaata ka hataha ko whanau mai e tau kai ka kolo motua e lawa o tānaki mai. Mo lawa o kau mai he whakatara noa. Koe ui he toi kau lere pe ke whanau ke e tau tau tupu mo e tau whana.
1: Koe. Kau memang ingat fokus hari ni aku lawak kaya. Mak aku ngaku kange ke ngahi mai mualah aku ini, upe siruk tapu, ngai upe upe o pilorevu o kulawe ko toke ngai apikoni matau turiki lo fanitani o ulai ngai hiva e mai mua e la ko ngafunu hanu tolu o kasi ai pe e lai foki ko tau tangata mea lere o piton tano ike ilo feitu uku iai pa kumore ke mama ako e tau mai o talai hanga mai ha mea o fe mau pe ke fai hape mahi no ake ke ilo ko u apikoni ko u apikolo mutua pe ha me iai ko e kolo eiki he kwa kwa ngai api kani kwa api hoi ngai api hoi eki panga kwa mea na ula veke ai habili kwa ma te wita kwa lai au pite ngai hima imo ko keisi ya ko hi wai o kute ilo pe kita o maha mahalo kwa api ime kolo motua ka kwa o kumahino kuto peye ngai tuwa ngai api kwa ngai api kolo motua ngai api kwa ni ka kumahu o kuhango ho lau habili e mahu inga upito kumahino pe u api ya koku o ku nai au pito koku ilo i ka kumahino pe kwa te ngai kolo ne uha ilo ati ngai kolo ngai ta uatu koe ne ge ki foi hi wa pe ia ka u lai ne ko ia pe eke foke toko lahi pe au eke u hinga fa u he ko mautou na ma wangahi wa i pa ko ilo befi ko e fina motua pe ko kukui ne malolo no hoa pe ko hingo ai e hiwa ne hingo hingo wa ke hinga ke kane eke ko hai u hinga te ringa i kolo ko o tamai ko apeo Sam UK ko of tanga fa fa na wa Sam UK ki fi mutu ko ni ko mar ko pe kia ka ko mele dei foke te ilo pe ilo talu me ako ko ilo ko te ringa i kolo ko apeo Sam UK i kolo motua ka ke pa ko no hinga wano uhinga, umahu inga fuku wano uhinga. Kwa wangu mea kukwe lafu gai habili, umahu mata kumahu inga upi. Toko ulawe ipea hingo hama uapi, o mautolu ka uahulerei. I halasipu, ilo ipea ya ui. Mauneongo na peke maunofu kolo mutua. Hata mauke iike ya kepeo fanongo. Kwe apie maatuae, ngai apie maatuae. I kolo mutua kaike. Kwa kukatu kwa habili kumari iya, nga mari iya fanongi ngai apie ku. Laiwe ngai hiwa ya re mutua. Ngai fawa rea motu wa asiko toa iku Tunga ngano lawe i Haviri Ngai abina fwa api heako abina kwa api uhinga Rea motu wa iku ngai kwa api Havelu Piko api rifiku kwa iti Mahino peho no api onaia Wai wengulahi uhiwa rea motu wa Afila kepa Uku asia na hiwa hepa intu uwa Hiwa hepa intu uwa ka asia uhiwa Iyo Kwa kwa wabiku kwa motu wa pe Maria uku marie pe talai tamafau pa talai uhinga kake hokat be havi mo mo mo da not go po po pe
2: wo fot wai ga ta ne do next stop if do ga ta ne go gi abia we will be musie ua
1: koia wa se uhi bala ga da fila ke pa
2: e go api ko to fuge fila ke pa ya o mai mata tuli e go ta no ga na gi he teringa i ko me agan na fanao ko me matu ahe u tubo hake na o mai ko matu ki matu angau
1: ko ye
2: pe ko teringa i kolo ke fanao ngo ki hau
1: oh
2: ilo to ahe ko na kona na ngau le o tau hi he pe to ma vanga
1: oh
2: ta ko kai ko api pe ko ka to matu a ko mo tu a ko me na ilo ki na utolu e na ku Mara ke pego tum ko polo polo no va kainga o polo polo e givanga vanga ngari ngari ko de tala no ai do hange u fi ha kana i kai ko me a o uia ko ta e ha kau hopa ha uloki kau hopa ha ango e po polo polo ai ngai to tu o ko ki to fare u le aki pe ki foi u fi agu ma o avgi Gila to a, but tau hi, kaya nga tau hi ei ki ai kai ngā hei ngā hei a koe. Uke he ngi ni foke taimi. Ko mea ko mea ke, ko tui ko mea leleen ka pae whakalanga tā noa hei. Toko lai pita ka kai a hena, o ki tau tolu i oka lanini,
1: mo
2: ka ufanongo mai, o kulahe tau ilo. Nā ko ufakaamu pe mausa mo mea e a uate tau po tala noa ko ni ufanongo mai kai e, Toketa faifika u toketa maaf palo. Nang fanonga na polo kalama i he weekend i ai. Ene foki mai mei tonga e ola koeni o e...
1: Confidence.
2: O e katonga e tangau e lotu. Pea nae alu, e kou ila na hao me aseria mo ene ki kau mone klub, mo e kau pou pou. O kukau ai a rea motu, a reki koe a maya kafa.
1: Kouna, kouna.
2: Nangauna na wona ye fungasia o to, fanongi famatalwa ma palu, na nau toa e fu pipi, pe nau fahingua ko alu kilangi.
1: Kouya, kouya.
2: He kuele tala noa ya hila kilangi, ye fu pipi, kakua mate fu pipi koya.
1: Kouya.
2: Pea, engatai na nau toa e mo fu heilala, na fahingua ngalo ya.
1: E fai ngofu a pea, e fai ngofu a pea, e fai ngofu a pea hawiri e kaha uge, kapai ha fokma siausi, ata siausi, te ufitu tak peoga, te ufitu tak peoga toke ta toke tapu, toko ua. Ke hu mai ku ngā, ke mahu inga pita tānoi, koe are nāini ke whaia pō tāna noa e. E ngai mea o e kolo, pa kou ilo e mahu inga pita ke kolo. Mahu inga pita ka nau tolu e whanongo e ngai uni mea koe ni. E ku, koe tō tangata ke hen hawiri. E tō tangata ke heni. Pa kou ilo i koe whenga i pe ke malu i e kolo mo ala ke tō tangata o ku nofo muri. O nau ilo e feitu ku nau hao miai. Pa nonga ilo i rei pe kua wai pe ngai hingoa nao hai, pa ae uhinga o nao ngai api. He koe mei kotonga au kea kou maari i ai hawiri, koe mei mei koe ngai hiwa lahi, kai tau tau te fitu koe ngai maa imoa, kuinsalote, pa ngai umahino pe aputo pe a filakepa. Ma ngai hiwa filakepa, ai folahi mai o lau hiwa kato ai o tutonga. Ma tau turiki. Kua lahi ngai hiwa. E ko kaka he toko lahi o ko lawe e au o ko kina honto ilo poko whee api poko uhinga ke ha poko ha uhinga ne ashi he umaa i mboa ko mea re rei pio na tapa ko ka hango mea na ulawe kei hawiri ko ka mea ka talahi nga mai e mea ni ka whee mao bea kea ke ilo ke tau i ke ilo he toko lahi e mea uhinga na umea kuna uhiwa aki he
2: da ko ki hala ko iang tu a kwa matau turiki o ku iko hala ata. Well, do any was in India. My hack and my hair, Fangago, Alofaki. And I'm going to get Laua, get Talano at the Tam of Palu, or Kutata will be done with Talano Asiasi. I have why we may forget now, and I told Ben now, come and I'll fit to me. I'm my wing, I go, he come back out Tamakoya, but it out him to a good toy, Maltola and Amulinia Tom. You do my valley. E vi fatala no ambe abikon o kotugu me apa. Kwa kwa kwa tehe kwa tala no ako ki api, kwa api a lomu, kwa ne hawe me vahe loto kwa kwa utula o tukoya. Kwa kwa faiwa tangata kwa ni kwa tangata vei mau. Hawe me faiwa vei mau na kake fo ye hatangata. Oa umai ki koro. Ya dokua na mai mo ave mo da matu i ua pena pena te ke ai he pa he vei mau pe molom o malo ya lo pe hanga he tu i o toai apikoia a tu kinga pa o dokua no uinga ya na ga ya to ha we vei mau tu ki mai be e lo mu mei. Vai loto a umai koloto holo motua. O whahingoi a bihe tu iwa ko pahu, tukinga pahu, ko ne tuki mo ne pahu e kau vei mau ka iaha tahe to e poe si anaya.
1: Mari e tama, mari. Iyo. Ego kwa kumati pifoko.
2: Ego talanoa e goi kia. Ko ya. Ai ulai pe a u talanoa. E ne alua kwa na koe ki i lalo atu ki hawe mei a mei avaku uho o uwaku mai o heke mai ki onu ki he fahina o tanga tae a pā o wanda uta anu o tu api kuna hawe iso ne lampeti mo mwesu ta funa mo mea u api kuna asu mai luahi apo mo mea asu mai uhiwa mosesi
3: Io, Avili, Amausa, Kowiko, Tautai,
0: ko e tantaimi ko ko a famalo te ma winga au pito au pito e a proclama hange ko ni kala vai ni te ta ho ko atu ke nga hiva mausa ko famalo la yau ho o ta va ko ni hange ko ya kono puke mai ko pa mo toke ta a se ati mantu ni ta ho mueka mo sa si ki he api ko fofo a pure la an hange ko me ko ne lave mai ko ki ai ki he hingwa u api kaje kako fa malo pe hange ko hunga ko ma tol fo ki hunga pe ko ko ta mai ni fetu ta ki mai ke u ka ka to ang hingo a ko hala ari pate api kaje kako ya e ka ko fa ori pe ko fa ori pe kako kako e pe mau ke u ka ka to kako ta ang sai pe ko kaje ko fa malo a to mausa ko fa malo pe hange ko ni ko ma tol pato ya i foki ko ta no a mari ka ma tolu ko hinga fo ko ha moa to ya i foki mo ma hingo a mata pure ma tolu me ha moa ai ka a ke i ko mo toa ai taula papa taula papa na ia a peni a ke ta si ma lo a peni ko ai to ta ha e ku nga fa e tanga ta o ai ai hingo a ai taula papa ko taula papa ko hingo a mari to ai o ha moa ai ko mari to a taula papa ko ta no mari ai uhinga ai ko e mau i hunga pe ai mo mau ki konga i he mala a ko na a fe mala a loa ko ya mala a loa ko uhinga ko fo hingo a ko ni ai taula papa mana tu e ula ki moko punane a ve ki hamo ai ko uhinga ai pa ko no fa fo ki mai a ko ai tanto fa fo mai ko no ta ua to luia ono fa fo ki mai ka ka ka je ko ta na ki atu pe ko u ko ta ta ni ku ko
1: ta no ko i
0: ko ya
1: ko u ko ta la papa ku ngari mo ko
0: i mo ko u ko ta ta mi ka te programa ka ko fa ka malo atu e mausa ka u en he programa le rei ho pu ke mai ko nen ha mi agoni ha viri pe pe ke to ta ka si au si ho mo po po ke ta fa ko ni e ihe ma lo abito abito tanto filo ngati o si wike kau ma lo io
1: tanto filo ngati ma lo abito pume a
0: o fatu koi tau tai mi ku toi tau minite tolu ka ate tau fanono o spato hoko ati tau bulkama koko ma lo
3: ma lo e lerei a te uloa koi ongongo lerei eni ki he ta uko ia o ku kamata e sili ki he ngā kau te halanga me akai aia o ku kamata me he tau ni mawalu i kai koi ta uo nonoa ko ho o au pe ko ia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me a sili ta e totongi pe ai kai ko ia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima koi sili ko ia o ngā kau pe halanga me akai o ku malawa i ke mau wawe a kansa ki hano faito o ku ta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sini ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fia i hambo uu. Ko ia, ko ho o mau pe ho o naunau siri pe ake whakahoko rewa ho o siri malo.
4: O ku tamu a ai nima tolu taha pe ai ke whakamafola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he maumafai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority i he noa walungiau tolu o noono hive hivano. Pe ko ho aahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalua.
0: O kore whainga maare ko ni ke o atoa i a ki whanongonongo hula hula ko ni me he kau polisi tutuku i Aotearoa ni pe a me he pataloni ko e pure polisi malolo haintonga ko e toko ni ko e whakamau polisi malolo ko Paula Tatafu. O ko atu ai kore koe ni ke kau polisi fefine kotoa pe, mo kau sela fefine, pe a pehe foki ki he wa a koia o e kau i fi, ta mate a fi, pe a mo tonga kotoa pe, ke mo ulava hifo ke Star Hotel i he fika tolu nge au hivaua Great South Road i otahu o fai hato koni ki he feinga koni o ku fai. Whakawhee atu hataha pe, o kaiki aha feitu ke ewa kia i he poni, mo ulava hifo ki he Star Hotel, ko fika tolu hi vaua Great South Road i Otahu, o whahatokoni ki he hulohula koini, ae kau polisi tutuku, pepe foki ki kau ifi, kau tamate afi, pepe foki ki kau sela, malo.
5: Tanya mariko ni, ke o atua I whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu utamai tau fu imanioke me he mapu avaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai malo. Gokore fanga mare ko ni, ki wata e whanongonongo hulo hula ko e ni, ai mamaloa rugby tournament ki he poni, uani makoya siulai ki fee koa, ki he vavau night club I Manukau. O kufafee I atu, ai ngahi timi kotoa pepe, mohono kau pou pou, kotoa o kunau kau ki he fee au hini, ki moulava hifo I he poni ki he vavau night club I Manukau, ke tau kau ngā fie fia, whakataha, I he pōni ki mua pe whakaawa e whaauhi I he tōna ki kahau ke whai hatokoni ki he komiti koni o ngā whakalere ai ngā weni. Ko ia o ku atua I whatangini ki hatahape o ku ia I hane fie tokoni pe apehe ki haki moutolu kotoa mo fie kau ki ngā sponsor mo lava hifo I he pōni ki he wawau night club ke tau kau ngā fie fie whakatahai ki mua pe whakaawa e whaauhi ai mama loa rugby tournament I he tōna ki kahau malo pia mei he komiti. Ko
0: kore whenga maari koni, ke watai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fwoi mea kai, pia mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, oku kilo e faa, I he mire mila. Tua sila ke whaikiai, ai fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, te ai maumiai e tuasila koia, te ke maumiai e fwoi mea kai ko ni. Malo.

0: alolahi koe whalanglangi whaosi eni ko tau whai ko loa beke mau lawet pe muai me ko hounga ki ho mau lau maari e ai whakakau mai peange mai na hala tuu ka mau o atu a te mau o whai ni mau wakai hifo kia te vita malafu tiunia o hu mai o kau mai ke polokalamani ki te vita koe ki mea whaosi pe mua te ita tuk maki mini te taha maku kau sotia tutuku koe ku tala fatongia pēni fofoa e atu e angi palestini mo e sekuritari o tau ki fatongia i he poni i okalanini i he tau peisi pē ni matoluhiko Great South Road ko e ospe polkalamani ko ulele o palo e kawa ko e tau feinga ko e tau tokoni ko e tau whapapa pē kai te tau laufika ko e haa ki mea mao ko e tau mea awhaia ka siloweni piso pē siloweni avea pē me foke kau sotia koeni pia mea selia meisene ko re atu ke mou kau hifo I e poni, I e whenga o whai, pia pehe ke neiri, ka ui mai whea koloa matangi, ko kwato e ku whafonga atu, e ku kore, e mo lava hipo e tau ngai peisi, whai e tau luku luku, e tau ki ofa, ko e whakau ngai e ngau e koni o whai, e piso pe si loe ni, si lala bea. Malo o bito te vita mau whai umari e.
1: Io ko whamalo atu e vela, ko whamalo atu ki a te koe pia pehe ki a tai mo utami Hawaii, Malo a pito lava lere tau polo kalama ko ia ki he efia fini tau tau foki mai o se wike ua pe a mei heni. Tau taimi toi e tau mini te ua ki he ua, hoko e ua ko e tau ongo ngō ia ka atpe ki foi fasko ni mo tau tatari ai Malo.

0: lauriri koukore atu ke, ke whahoko atu ke whaifekau ke kamata mai polo kalama malo.
1: Leo malo te rita ke mua pa kamata polo kalama ko whakafeia te whaifekau whakikafa ke ne whaihalotu ke whakavae polo kalama e whaifekau malo abito.
2: Ke tauro atu o vaina he no ki mau tolu e o folofola ke mau kamata ki e eiki pe mau iloai a hono sai pe mono e a hato a o kuhuwhanga ki ai kawe kalanga whataho mau loto mo mau laumari e
3: yes.
2: Moe saame o e apeni whaapeta e ki a si hova kai lava ki hono hua wha whakailo ene ngāhi ngā we ke ngāhi whahinga he wake hene afio tā haape ke hene afio whakalaulau loto ke ene ngāhi ngā we whakafo mage mau pore pore one huafa tāpuha pea ke fie fia e loto o haakumi ki asihova uhu ki asihova mohono fungu kōmi ki hono whātunga mō oe tuku. E rua māwhi mai koe māu tamai ki he wani. Ai a Fiona koe ao niu koe whakareverewa. O ke hiri o tau mamā o pia kilu kilu a pia tau kakapa. Kau ke hoko mai o whotu ho tāpani kare i ho māu loto loto ngā ke ao ai pia moi whahinga o e tangata. Pea ku mau whawhetai ai. Aha ua ke whakatoto, ke mau whiawhia, pea mau haka haka. Aha oi whainga maarie ke whai a whelongo aki. Ui koe langa ngā ue o ku whai o mamani laloni. Pea ku mau kamata peki ho afio, he te mau iloi pea hono lerei. Ku mau whawhetai a ngā ia, ui koe polo kalama ko en. Iu teo ke whai a e talatala noa, ui koe. Teu teu e, whakatau te hina, wamna ke mau whai. Kau mau whakawhita i pēki ho a whio ko i whainga maari e ko toa pē. Rotonga mau ke i mau ai mō ui te mau hanga ki ho a whio. Whaita apukina mai ai polo kalamani. Kau maa ki nau tōlu ku nau kau mai. Te vita kau maa laulerei. Si kau tonga kau maa meria pē pēka te ku mau tōlu. Tā apukina whataa ki mau tōlu kau maa ngā hei temi. Wamana ke whai e talatala noa mua whelongo aki. Pea whai a hawhi maino aki ke hala whanonga. Ke whai a e whanonga. Ai whi auhi koe ni. Koe mau kore e ki tofa hala. Pea ke kau mai he ngā ue ku mau whai. Whai no hino mai pa ke whakailo māma ke te ku mau tolu. Ai hala ke whai a e mau fou. Whai a hau mau whatongia. Ke whakapāna muka kala ki ho a whio. Pea ke hoi fua mai ai ke te ku mau tolu. Tāwina mai a eka e polo kalama pe tau whea awa. Whamore more ala a e a Fiona o ngona ki mau tolu. Whamore tau tapa ko mau whai ho a Fio he feitu ula a koe ni. Awe a ki mau tolu ke talo ni ho keresi o whawhangai. Pe whainu a ki mau tolu me vai ola mo ui. Me anga a ki mau tolu he koen moe kaha u. Pe tuko a ke mau ilo mo ni. He māma koe ni pe koe māma kaha u. Mau whamā bopu atu kotoa pe ke moe o kaingata. Ia sisu karais peko alo, ka ako mau whakamu ui. Amen.
0: Amen.
1: Malo.
0: Whamalo atfo ki whewhekau, malo apito lava lerei a lotu. Tautaimi, o ku toi tauminiti e uanima, toi tauminiti e uanima ki he tolu i he fiafini, pea lau pa peheka kautonga, toi pe tauminiti e uanoa pea lava e tau polkalama, Kokoria tu pe kautonga ke tataki mai kautonga tau polkama i he efiafini ka fuaki atu malo. Ta dalelei pa muameria ka umai ke polkama efiafini. Malo. Kautonga ki anmiuti mai kautonga kwa ke ongo mai kautonga. Malo. Kwa ke... Iyo, iyo, kona kuongo mai. Iyo.
3: Iyo.
0: Ka kwa ke ma ui maho o mea whaita? Iyo. Koe tu uia tau polka maha. Koe ia, iyo, malo apito katoa.
3: Kore ke ufa e tafata po se afak me ke le ti o fa muni ka e ho da te ke fa ko programa ma ringa ko ni programa ta no spoti a tona to be va pe la ka tsoke a buka la le le di blok pa te ka mri a tafa ko yo mo ke sti a ki ta o programa ha di fa po ke ta no wi ko programa ma ringa ko ya ko te fa va ko ya o e la ma ro to ko e fa o i rugby tournament ko ya I go to talk, I go to the ball. But go head for a fella like a late developer from Maria. But my wife, I suffer a body more than me or Malaga, what is a committee? Go on, but I'm a fella like my Malaga, a committee, the Faleri Connor, tournament, go on, Malo.
1: Yeah, Malo, the Godonga. Tabuge a tua mafio wa fio me manang. Tabuge prestend ka e patalon ka ma pasten lahi e kosutu ku e ope pe motonga ka manu slanu ba. Fata pat ge pasten e kosutu ku i ateroni me ka maula kanga ka ata maua ke ma fofo fonga. Ai fatongia e kosutu ku he fia fini ko e Comit spoti. O wingoa ko laurele i tui plotu me motu ko ewa pia mo koulo i hapai. Na kuku he koso atu poe tau tahewa fitu fitu. Pau hiki me iai ki he koso ki he tupoa skuru pau whanonga mai ki he kinuslan. Pau he o korepeka Ameria ki le whakahoko atu pe e ia ia. Mahalo obito. Mahalo
4: laurele. O wingoa ko Ameria kafa. Aia koe na ihe korsiko tupo he tahiwa hiwa noa ki he tahiwa hiwa fitu. Pea u hoko atai peo tiu tahi e korisi, pea u ia ngahi tau, pea u lava mai ke fonuane. Ko au o kou tahipaanga i he komitsi poti, pea mo e sekretari tokoni, pea koe se a komiti ko laurele tui plotu ia. Maro kautonga.
3: Awa pito a melea papi, ke alau koe kaone ngai fototu u a mawing a bit no to nga ki na wi e ko fo tu tu ke ha ko tu pu a ka po lu a to nga ta pe nu silan yo lan pa be fo ki ki tong ko ku wa ha ma he no ta mi ke fa va ai ai fa wi ai tournament ko ni am le
4: yo ma lo a pito ne fa e ta no ai komiti ki he a ho ke kamata ai ai tournament ko ni ai e kamata ai a ulwa to si ulai pe au whakanganga ke osi ke aho waono
5: sa ki
4: tēmi. Ulako ako si kātaki. E osi ke aho waono o se pi tēma. Hange pe koi ak mōlawe i ai uhinga o e tūna meni koe ni, koe mahu inga pito ai ke whakaonga e tare niti ai hako tuku e whonua, pe pihe ke si o whaki ke ona ngai kāu, na ama wai hana o whainga maari e ke ngai kalapu, pe pihe ke ngai whonua muli. Mālo.
3: Mālo, Amelia. Ko ngai foto tu foko ko behi foke o ko ke mama ko me mama wi frema ngai tai mi la ke ba te ke fa pa nga o wa mo ngai to oni mai me tu a ke mo ngai foto tu ko ni fa i fa ko ko i lo o fu frema o la ya a fa pa nga ta o si o ngai kamata.
4: Ia, mālo au pito. Koe tu e taimini au ku iaie ai sponsor lahi ki he komiti, ai a koe kautaha koe ai whono, hange koe au mōlawe i koe whono i Nusilani, pa kona utoru au ku sponsor lahi ki he lefokalere ai polo kalama koe ni, pene lava te sea pia musikeritari o tufo tufa pia ngahi tohi whakalaka ki ngahi kautaha ka mai ngahi kalapu koristutu ku ki ha whenga ha ki se niti ke tokoni ki he whakalere koe ni polo kalama ka kohono mo ni io koe whatongia lahi ka e pafeta yeah. Ipe kautonga o kia ipe kautanga takuna tu tafaaki ke whai pea hange koe la oku koe mea ea mahalo koe vilahia se a ke me komiti ke whakahau koe polo kalama koe ni koe ngahi tokoni pa me ngahi tafa a ke he
3: mama mwana pito amelea koe whema a kautangata lele kautangata wale mo kautangata o kuta edifia ke approach mo ngai kore pe o tiko koe mea la ia maa kautangata pe se fea ai komiti po poate a kapuru koe na o kalani na fahange ka te na na fa ka o mai nga te fa ki ai o mna ki ka o mai be ki o ra so ke fa ka ma o mo nga ai me pe
4: toia na fa e fa ta la noa o ma we to ko ni ke fa fe tu ta ki ki he kalap o kalani pe nei o atu ai e ma o kore ki he kalap o kalani ko tui ko i fau ngā pe ia a whi mau pe ki whai ange tohi kore o oange ai ma taim te pire koe ki he wā i ngā mui ngahi aho pe mui ngahi whio nampa ke whakatonu mai ki ai e nā o kau whakamau ai a koe tue tamini o ke whakangongo pe ki ai ki he ki ha nāu tāri mai ka nāu pehe pe koe wawe taha pe te nau whetu utaki mai o whi kau aki pe amui kau whakamau.
3: Whewhea mō kau ai marae ko mahino e marae o mna ki whahoku i ai. Na whanau ki whetu marae kona i Tamaki Rugby Club. Ku tua hiki me ai pe ku te ha mō pototo ki ai.
4: Iyo kautonga. Aia koe malae pekon kua Istamaki Rugby Union Club. Koia pek whakahoko ai ae whi auhi. Aia koe tuasila koe ua whaafa I he Istamaki Road o Tala. Aia koe ongo malae ua ne whai kore ki he kalapu koe nipa ne nau tari lelei. Ke whakahoko ai ae tunamen. Aia kono mo ni hange pek mo tau lawe I o lele whakai ngai whi auhi whakaako. Pea koe tui na e mahu inga ia o pito ai kalapu koe ni I he tohi kore na e whakahoka atkak nau tolu. Pea ne nau tari kai whi unua ki holope ai ngahi puka, ai taunga ngahi puka ki mala I koe ni. Aia koe tui taimini ko koe mala I pehia o mai ke whakalele ai tunamen koe ni.
3: Koe, ko tau sio koe ni ke lahi ai ngahi timi koe ni ke kau mai ke whi auhi. Koe haa mou whakauka ke Afrika, ke lesi sita mai ke ngai timi, ke kau mai e motuna meni. Koe hangi koe kapau ke lesi sita. Ok mou lesi sita whakafoi uru, pe koe inga whakafoi timi pe.
4: Mālo kautonga, koe lesi sita o koe lesi sita whakafoi timi, whakafoi kalapu, aia koe lesi sita pāngu wāwhi a lesi sita. Koe taimi ni, ne whai e whakataha pia mui ngahi kalapu, mahino mai koe ngahi kalapu e ne hiva, o ku nau os whakalea mai koe lesi sita, pia mui kalapu ai e taha, o ku te keiki whakapapau I mai, aia ka pau e a o ki koe aho koe e osi ki ai a lesi sita, koe aho tolu noa o siulai. Kai kick off leva ke kai kick off leva ai tau e aurako a kosi ai ko timi e hiva ko ia kautonga ko nautolia na nau I he e se afko na fai ai fakataha pe a leva taha o ku ke o ku na fai me pe fakare a kauti ke fakapapau I mai
3: au amelia koe ko foi ta fa ke ta fa ho ko na I feloto ke aki ko ta ni ko os ja ta ni ko motu ke os ke ai lesita pe te mo fa ngo fua ha ai au ki va ha lesita to mui unga ke ka wai na pe ke unga ke to to ni lesita ke ka wai to ka ko ta mai ki ko ato na hi ngo au na lesita pe o ku ka wai me ko ya o inga pe ni ula ta ni Faham kau bainga kau tahu ilo. Nah bainga itu itai hati mikau peralui kau ke sini ay peralui orang hati mika. Orang mungai tu tu ni ke ngai tafaki teh ke oh nah hoko tiba pai hoko bah mera ke lava tari lele ya.
4: Malo kautonga. O kuiai atu tu uni ia ki mautolu I he lere kon e tunameni ka lele e tunameni. Hei kai ngofua ki hatamasi ke te unu ki hatimi I he kamata koni e kamata, ai aho koni e kamata ai kick off ai keini. Ai au koe maututu uni ku pau ke team list, ai timi kotoa pe ki mua pe anau hopo ki mala e. Ai au koe omi koe nau team listi, pako e mea lewai ai komiti te nau selfie he ostala pe ke kao fafufonga me ngai kalapu, hei kai ngofua ki hatamasi I ke toi, hange koe ni, hange ko ho o lau, ke ita pea timi, pea aluia o wa inga ia timi e taha, te kai. Aia ku whi mao, ke nofo mao pe, ai tamai ki ngahi kalapu koe te no nesisita koe pe mihi.
3: Ki he iloto malae. Laugare ku hoko hake haongo timi. Hoi wa koe whafotitui, wha lava peo kontrolo e wha maaung kauhainga. Laugare ku o vatui he mea koe ke lava wha maaung kontrolo. Koe ke tau loto ke hoko hanga e mea peke ni spoio. Ai ngā olele I gona no mōwhai. O wā tutu ni ki ai mea fukata ni iyo fukata aunga apeti ni ko ia ia kwa pa ilo poko hai nga hi maumau pe o ki ia hamu shio ke ta whako ia
4: maalo kautonga na e whae fukatala noa ka hoko hafuhu I loto I he vainga ka pau ko hatamasi I vainga pe e whakahoko fuke e whakamau e tutune whakamau ke red card I mai ki ko e tutun ko ai komiti he kai te nufua ke vainga ai totaha ko ia I he toenga o tuna meni. Pea ka paulewa e hoko I fuhu o toi kaumai pa mui nau kau pōpō me I tua. Pea e toko ai pe poini ai timi ko ia. Ko I ngā ke ange pe hanuwhenga I ke whakama mawha I ka kina utoru. O ka ko hao ke ngā feohi anga ko ni ko I whakaha iwi I he fuhu. Ka koe whakaha ai nau tale ni ti koe haelele I taha me kaputu taha e nau hanga wa inga iho nau tale ni ti e kautonga. Mālo.
3: Mālo apito amelia koe melele ta whano ki ai pau ke whai e tūtu uni ma mafa he koe ki tau loto ke hoko ngai mu veu veu pe. Wha mea fukita ni ko whakamata me tua pe hoka gai koe hoko at me tua. Wha mate koe ngai mea u te ke hoko mea pe Kutu ko ape mama kaku kai ke tau ilo ange ne ko kau sabe kau sinaki e ko ngai ko mo ngai tu tu ni ko ya ko po po ya ke o pena to li ni e ko ne pe ko ki fratan di de mai na pa o so ko kai ke te ke ke o la le le ai fo tu tu bueno mo fai ko ne ko e tani ke la ma fai ngai ne kau sai no pe ko pu ke pu ke mai ya aha ko tu pu me tu wan ke na fu ta na ve tan fu la ya ai na to khalam ba na ba na ni ma o pe na to ka pe ta be ke fai ngau ku te te ho lo loto o fa o fa ho ko en ai fa ta mat be ka ku fa lo ka ke fo tu tu I lo pe ku la lo tu ko na la u be ki te dir na
1: fa se ka u
3: pe ya fa se ka u si Ma go do te go te a me un motel is te tala ki mai lau ke ke kau
1: e o ko e
3: no no io ko ki se pe ke me beta ke ta fa ko la de a o ki ai ko len fa ga o ta fa ga be fo ke Saint John ke no la o me le le mo na o kau to ke ta pe ko ngai me pe ke Ke whamahindo peki, iyo.
4: Iyo, mālo kautonga. Ai nā e whai whakotutu e komiti nā e kau e ke health and safety ko e whakamau, pe he ke kau vaina, pe amui kau mamata. Nā e whai ai e tohi kore ke Red Cross kon koa New Zealand, ke whaha tokoni mai ko ngā kuwhi ma o apito ai kau ngā ue wha professionale ke tawha aki ko ia. I he time kone o kulorotonga lere ai keimi.
3: Iyo.
4: Nga ki nga ka hoko ha halavea pe ka whakatamaki e taimi ko ia ke nga fufua whai a toko ni ka toki hoko mai ai influence pa mone kau ngā ue. Koe mea taha kau tonga ku mana tui hape ke tāna ki atu o ku ikai ngō fua ai non-tongan ke kau I hatimi a ka pūru.
3: Oh, okay.
4: Ai yeah. A whakapāsia e he komiti e kai ngō fua ai o si mea I kotoa pe he ngahi kā lāpu
3: kuna yeah.
4: I he yeah. Yeah. E kai ngō fua ki a non tongan ke kau I he kau I ngahi ke vainga me ha timi I ngahi kā lāpu kuna ko te nau kau I he tunamen aki pe I he tau mua kau tonga kwe ma o ke whakawa I ngai et whanau et
3: a whakapōga
4: koe uhi ngā, koe tau pōpō ia, ki a ki nāu tōru, ki ho nāu kaha, o heu tau tui pe. okulahi peho e tau whanau ngau wainga lelei, kau ke ke lawa ke nau asi mai ki mala i hanga uhinga ke he ke he pe, kau ke tahaini e mau tui mai mau whakaamu, hei kai ngofua ki anon tongan ke wainga mei ha timi i he ngai timi ko nukle sita mai ke wain ke he tunamen ko eni. Alo.
3: Mari a pita vo te uto ko a melia, ko po lahe au ia ki ae ko inga, ko tau tau pe e mahi no ka tau u ngā to o ma e te ngā hini a pe e. Ke tau hangu whāpōpū la pana na o mai na to te elahe e tau tuanga na to u e tau sio ma tai fuki si ilo e whainga te hi. Ko e koe matakari ke hei ke mahi no na to u e tau whainga to o ma tau to u. Ka ngu ko tui koe me ea koe maori ngā fuki o mo funtu ko ni. He kune whakataha taha mai tau o tau kakai ke wāfu pana o whi mahi no aki. Pia maheni, eh, koe ko spoti e koe ke ho koe mo veu veu. Ka ko tiu ka whaingai mei tua koe ke na kau spoti. E, o ku nga wha whakatuku e. E ngai mo veu veu ma ngai whatama ko hoko koe loto e. E ngai poko la peni, na o i tua o mai ko nā, o whai holo ngai whilao aki. Ko ngai mo veu veu rio koe ke e. E koe mahu e ngai e, mo tu tu mea pene spoti. Ke tau wā au fia e mo whatata mai to kupu. E ngai mea pere ke tau mere no e, ma koe whaki tōng, ma he ni ange, ko si si ange, hoko ngai, whata mai ki te ke, mo mea pere.

0: Confia que tal tal lei a sexta patio la moria, que uma foki a merevesi, que fracaso que pelo calama coia a ecoristo tuco sangato sosefo. Malo eta uma o a ahoni pureanco que uma foca merevesi.
1: Malo a pito e rinta. Malo a pito e ma o fainga marie. Ko kore pe ke ma hufanga tupe henga hei. Tala whakatapu koto a pe ko o si ngā we aki mai. Kai a tāmu a mō ki maua ke ma whakahoko atu e mau polo kalama. Ko e ako tutuku whokieni a pe ako sangatso sefo o e o tuha apai. O ku wau ihen pe whokmo e tahine pure ako, sista Patiola Moria. O ku ne me ahanga tonu mai pe, me I hapai, me apiko haha ia, e tuku mai e tau ngahi o ngongo ki he apiako loloto ngā, ke mou me amai pe ki ai hau e koris tutuku. Ko pehe ke tuku ange pe mua ura kwhainga maarie, ke me amai e tahine tau po ou, me he foi one one, pe au toki tāna ki atu ai peki ai e tau polo kalama.
2: Malo obito merevesi pe a malo ho mōrelei, malo e tāma ue e fia fini, e fia fini toko nā kieni I tonga, pe a pehe ki he foi one one me ha pai masani. Atu poka e wha malo ki he PMN tonga o hi ape koe kei wha whainga marie ai polo kalama koe ni ke kawatu pe a hawa tuai ai ngahi apeid mga hi o ngongo me he korisi o sangatso sifo me I hapai. Rea ulua kipe e merevesi mau maieni koe te emi hono tolu fok eni, koe hu mai eni, koe wiki again hono tolu, koe kamata e te emi hono tolu. Pea I he kamata mai pekoni o e emi hono tolu, ko hange koe kua ofi mai, ofi mai e taimi o teu teu ke si uperi. Pea na e whaamohi me urupe, me I mua ae feinga ma whakakaukau, ae koa te mai komiti, ke whao hakore, e hupe kina ai tausi peri. Pea ko laki me e pia nā ko lawa ki tonga, lo tonga tutuku, ke mawhama mai, nā ko lawa atu ki e kārinari, o whaha e mea ki moko ia ki ai, pa mawha ki mina ki e, mo kore hango fua, ke wha umua ha ki kore, pa ko atu kene approve mai, pea ne tana mai I o go ahead. Pea I hene mea mai ki e, Kofirmasi o a hapai na e lawai o toi au ki ai. O ne mea ki ai, pena ne approve pene taramai o ku whafo o whapito e go ahead. Pena ne fufie fia lahi kono uhinga ai ahead o ku mama o au pito hono teu teu o I siuperi po e me enu fufua ton ki fai e ai sio ki ai go lotu. Ne ongo utoe ta ui e taha me mahinai. Ono nai pe nima, tamena nima ka oku totonu pe I whakahoko a lotu koni. Eku yo pe e melevesi, e te uwhenga ke tuku I atu I he global, pe siko e global, te akoutu ko kamata ke tuku atu ke pesa anu sila, ke lawe ilo I ki kotoa ki a e koristu tuku, ke tau kaunga kau whatahape koni kos kamata ia e I he palau ki a, o si tuku e os laminate e no tuku e ni o lau I he aho hono ko toko toa pe. Kai o maa fo ke kolis lolo to ngā me kau whai ako e nau brief lotu e pongpongi o ku lau ma uke I aho hono ko toa pe. Pe ako tui ko mea ko u lawe ko ia ki u laki fofua u mai te mtolu ke kamatai o e lotu fia o e tau si keri. Ko e teimha tolu weni na e kamata mai fuki e ai ulaki te mi kuma toko walu mfuma anima. O se te to akapulu mene polo holo I fufitu mfuma anima. Ko ni ko teimha tolu weni. Ko teimha tolu weni ku huu mai o ku toko fitu mfuma tolu. Ko ua kuna la vatu na ua ki tonga ko uhi ngai pēmē whafamiri ko tonu pike na ufakataha ki fitu weni. Pea ko toi pe e toko fitu mwhuru mātou. Ko tō lai tāpe fōmima. to tahiwa te ga klase wanoa tahiwa be tahima fai fai be ko e fomo fitu ko to fitu ko e time fo kweni o ku ki waha to ke kia fai ngame a ke te mo ikina ke whanau hangi ko e ko e si poti mo akapulu o ko e kia hato e me e he te mi ko ni ko e me ene kuna o fi mo ikina ki ai o kuna fu paka utu mau ko pito i he rako pe mo e whenga i e nao IA internal assessment ko e whenga e fu i tono ko ia ko e tau ia hapo i maka ma u whaingo fua ka e maka to unga pe ia e whanau ma whai ako ke no whenga e maka to unga ko ni ko e toi ngā le vai e tukai le vai i he i he CV I he wike ko e ni na e tatoan whoke a mai ai container ko ia o an kakistutuku ai global ai a kukau koto ki ai ara Amerika Australia mo New Zealand kana ai whakahe ka mai ki ngau nau ko e ni ki ono whakalele a pitako nei Australia pea I a mai o mau o ngoi koe hange ko mau fie fie ai ke whakahe ka mai container ki a mai Pana ia e ki mama whakate kini kāre, ko e ki palapare ma pehe kau ngā we, ko tūna e holo mui, tai to kānga, ai whakauri, o motu me e hiki a koe container, pe a ko pehe I lewa, nā o kore whakamore mōre mai sā, so sefo, ngu a ke toki awe a te container I he tūsi te kahau. Ka ko mau tui teu teu ki ai ke teu teu ke tāre container, ka I hene pehe kore stutoku, o ko fito e whaina maari e koe ni. Ke o ato ha whaka mālo ka teki moto ne o teki a mai pa mau o pema mau si o loto a teki ngai o ni mea polisi mai I e lisi I loto o ko we can't wait ki mau si o ki ai pa ngawe ake ngai I pang ki ime ai ta te fito ki he a ki instrument ki musika pe a we fogu moe ngai ume a keke pe offer mai donation me he me ko ri stuto ko ka ko me te po o ko mai ai lai ka pa ke fitongi ai a to ga to fo o pa pe ki e pa ke fitong a me alfi pa pe fo ki ki e fa katari ta o mai fo ki ai fo ki me scaffold ki fa e ki nga we e ki na ka mata fa nga ta o ku funga waka tolu. Ta ko te mai whainga marie koe ni ki whakamalo lahi atu, e koe stutuku, global, kamata pe me Amerika, Hawaii ki Australia, pe a umai ki New Zealand, pe kai ngalo, a e koe stutuku me I tonga, a muha apai ni pe, mau koe mau contribution, koe mau tai tai lotu fifi at mi apai, e unload, a e fu kontena koe ni kako utui, koe si I kanonga tāmaki a kontena koe ni, o ti fue si aia, si I kau ex-student, me muli Amerika, Australia pe mo New Zealand. Malo mo asi I whataki mai e ngāwe lahi ko ia. Ko nengo te ki au mai ka kumau o pima tōmu to on his way o si au mai ki tōngan. Ko e mea pe taha e na pehe na uiai fuku programa ki mu angu e mere vese na pehe ai ko ne o koe ne si ato koe ni e a I a kia. A uta ke ai vesta polo kono. O si mau, a ki sila, na fai mele ki whātau me tonga neo ngo pepe polo ngā ahoa, a ko papu ki whāna fō, toi kore kore ki toi mai fang ki sila, a vesta polo. Pe a, pe a e taim tatau pe, ai ki a I, pe a e vai ua e lai kapa. Na pe a e alka tope ki uta, e vai ua, kono inga ki whai alanga aga hawhale, ke stoa ki ai ai scaffold I tai ni koe e kai ki hawhi tu stoa ki ai e whai ki langa koe ape ai ki whakofa pe ki pare e stoa ke ngai ume koe mo ngai ume ana o mai ai koe o mai he konteina ai e vai ua rewa o pehe ai whakahaatu koe si tuku koe ni mahala I kai ke ngā tapi e vesta polo ka toi ai e haho ko atu alat me manioke ka kai aha o ko foha manioke mahala e toi pa fono te kontena koni o mai kari e a o atki I nu sila pero mago nu sila si a o kula ko atu ke wof mai ka ia te hato koe ni mai mi ngai funua koe ka kupaupe ke mau sio te ke ma promesi te mau ma of manioke lahi a bitu ka ko hape e iwi te mau au ke ai maki whanau Ate mau whenga piki ai motope mō ngai ngō I ke kepe. e te watu ki e siuperi. So e, mea taha e merevesi, o ku whai fuke te wā ki e siuperi, ko mea kotoa pē, pai e teu teu, mo ngai un mea ki tō, a whakasansare a piako, mo inga ke maa, o ku rea pē a paanga. Pe a iene pehe, ko iene whae, mau ki, ki whinga paanga ko lulu. Pe a ko tui, ko mo mea in kotoa pē, ko risi tutu, ko si whae tis whakatangi, ngahi tōu, o ku si iho ama ngai uko mo ke heke. Pe a koe lulu ko ni ko tau ena lulu ma ma tahe ma ma ni ko ni ko tau au si ake ai. A lulu ko ni. A lulu ma ma ni ufai ate ni ma fai ko lulu. A lulu asana so se po. O ma fei na peke ma o ngai sa asana so se po pe. Ma o lolo lalo pe. Koe ka koe fu lulu, koe fu lulu toho whakate visi. Koe lulu panga pe ewa ke tikite. Pe a koe, a koe pare o ai be ke pare ni mano ko no nga ko tau si pe tau ni mano ka ne o ai ai be ki ke fu ilo pe ma ko to ai pare ko ni mi fe ka ma tu be e ma ko klas ko to pe na ko ko re ke na te te mai ai pare ni ma ko pare ko ni a be ko ni ko pare me atahi ko to pe ko po lu ku misi tangai kaloa ko feke mo mo ai ta mo mo ai ta fo o ke ba alo tu ga hali mu to ga ha fo ave fa na me ma wen a ko pa be ai ke la ke ke ngari ko fu pare ta u ni manoa o ai ka ma o ha fo po lu tu ku misi mo ha tu i ngai ka pa ngai ua ma be ki pa ngai ua ka o atu ko ma o me ta ko ni ta ga ya ya mo mo tolgo na ngoli e ma pale ka mo pe e fa fola wa te ma pe nga pe ya mo famili e tata o ati e si la wa ai ke ke ha mesi la wa tu pa ko tu te mo lo to lele e ke fo e ma sa so se o pe e me le ves si ko le da pe ke ko stu tu ku pa ti ki ten mo lu ni e to ho e a ho wa o ka to pa wa ho to pa to ho le va e lu lu ko ni pe ku be ko lu lu fa si pe wasi e me ata ko ka wa be fo gene ta ta na fenga ke ma o ki ko ini pe gena ta pe ai mes ta polo gi ta o ku ai ko ne ki lulu pe a o to ya fo ke ka wa tu ke fa na u a ko e ki floso to ba ki pe na to volentia pe floso ko ni ko e ko entertain pe ka pa la ni ki fa to nga ya ni ko e si se ne en ko fa ita we ni o si o to fa pe ko senti pitch o na u o mai fa nga mari e ke ta ko a sa so se po pe la ke na ki fo ho wa pe ta o si e na u ma me to ni e fa lai ti to pe ka pa la ni pe ko na to pe ai na fi ka lu ma ha fo pe fa ki me a ke ke pe ko en ko kamata mai ma o ki va me a ko fu panga la hienia ko fu panga la ya pito ko fa pare be ko ya ma o ko to ai be ya e sana so se ka ko e tala mai e ko ni o ku ma fa na ka o palang ni o ku na fa no ko ai ko nga ke ka o mono mono a pia ko ko hi nga ma si o atu mo un ka e pe te o si peri ko ni go mai be tan mai tina wa alu tina wa e ta go si ne do tan ne o fa mai pe pa ni ma o ko foi ofa da tape ka ko e sio ni ke le e si tawa ko e fano a ko ki e senti pitu me ki na fa misiona ko ni ko to taia ko ni hanga o fa u ene a ko ko ene assignment ki e tofu a o ko re me sa so se ke na draw ta o an ko ya tu wa ki a ka sa so se po pe ma o pa an ko ya e hu mai mo e ke ni sa so se o ya ko ta u he mo le le ya me fa osi be e meneves ko e akuma u fa malo fo ki ki he ki nga hi kalapu o me nga hi kulup ai fa mini o wa weni ke ka palangi ko yo la ya o si ki I floso o ki fa na o we palangi e pune hanga to tongi mai ai ako fa na weni ai ako ko fa malo wa tu ko no mina ko te me fa nau ko to ko wa hi bai o ko to tom skola sip ai ko skola sipia ko ya me na feitu ke ke me famili me nu sila me palokia pe me ka palangi pe a upsi aina ko to ko wa wa ko ta to tong pe pe fo ke ha pai ta ha wa pa fo fo ha pai ta ha wa pe pe fo ke ngai u polo o ko ai ni o ko na to tong mai pe a pa to ere wa ka to ko wo wa te mi u a to fa ai te iki to tong o ia to mau fenga o e family ni i pai o tanga mari o ni i pai na tama pe ko i pai ko ki to tong i ko mau to le vai a ko te mo si fenga ke to ko nai pe ko to ko u a ta hare ma o o si paid in full me he te mi u ra ki ke na ta anga tau pa sen o ki i vai vai nga mari e pe a ngai ai ai to ko si ni i o ko mi to si ni i ko te ki to tong i ai ko to ko u a te ki to tong kapo wata os os me sanuari di sem to to go hiva op skola ko tu e merevesi ko ko ko i a e te mo ngo ngo me sanga so se fo ko e mo te ma fa nai pe e ma u te wa ke si superi ma maria tu pe ko ha me te ma u la va tu te nga ko ni ko tu e fa de be on update e te mo to ko tu to ko me he i he nga ko ka ma ka ho malo
1: Malo apito e sista moria, patiola moria. Pa koe panga te whanongo koe ki hanga eko si whanau koe ni koko o ku te eki ki ka kato e ai totongi a ko. Ko utui pe ki hanga e ku mea mai pe ho e kolistu tuku I he e tapolo kalama koe ni o ku ia ia pemo e tuku at pemo haki I kore na koe ai peha whahinga ia a ku nau fie toko ni ke si whanau koe ni whakakato e ai ngahi temi e oku to ala he peka ukori stutuku o ku nau fie toko ni nau pifai whahinga ngā ue whakamisiona koe ni koe koe toko ni I e ai si iako ai, ai whanau koe me ai taha e Ureako na amau lava atu e ki I toko si e hou e ki I koristu tuku ane po na e fie mau ke mau lava toko lahi atu ka koe lahi ai, ai ngahi mo umo ua I ai ni ihina na lava atu ke panga ki fatongia fra famili pia kana e iai e ki ni ihi o ki mau tolu na amau lava atu ane po o fai e ki toko ni ki he konseti koe ni hotau Korisi kaunga api tau tau ke te koni ko tau whahau mo, mo pilorevu o mau pia frafie fia e mau lavat ki aina e tali tali rei ki mau tolu e, e tau korisi tutuku a, a pia tau whahau mo, mo pilorevu pia lava mo e mau ki I tau olunga pia ko e whahinga whenga we aki ia whaka mo fitoka ai aki faka koristutuku o ku feinga ai koristutuku anu silani ke ke ke taki mua he he tasi pinga ko ia hange ko ni ke ko tau koristutuku ko ni ko koe ai ungai fonua koe hange ko hapaina ai ai me ako finga we aki mo ngai koristutuku ke he pia whakawhia whia e mau lava atu ko ia, mau whok mai mhe konseti o mau keitano a taha pe, e mau whia whia he e mau lava atu ke konseti a, a, a piako tā whahau mo, mo pilo levu ane po. Pia koe ki I mea e taha o ko manatu I hake na e osi whai whoke kore holo ki he, ki he lulu koe ni ai whanau ako. O te teo ke whai ko ia I o katopa. Ai kuo na e os konfirm mai ngā hito o kia te au o kunau tokoni I he ngā hipare. Ka na e piheni e nau whakarea e merevesi. O lewa ho o tala ki he pure ako. Tuku peka ki mau tolu ke mau whetu taki pe mo e tahine pure ako. Pia na aku o se wange pe ngahi tite o se o kuna fie ma u ko mou talange I o sai te u mou fetu taki hanga ton pe ki he tahine pure ako ko au ko hoku fatongi a ko I fai pe fetu taki whakahoko atu e kore pia mo follow up pe ke mahi ino pe o ku ikaige mou hanga ignoa e ai, ai kore kon koko me he api ako lolotonga pia. To ia pe fong me faraki fa na wako na fetu taki mai ke tu waki mai ko e na tiki te pe na tala mai pe mlevesi na e tala mai pe he mau fai ako ko mo tiki te mo wota ki no sila ka mereves ke fakatau ho mo tiki te pe a talange ko uhinga a fai ako ke o mai ke tu waki ato ki he ki he kau koris tutuku pe a ko iai o ku me a mai pe a hau e koris tutuku o ku fima pe ke whakamanaka ki nga toru o ku kei toi lahi pe a ngahi tiki te ki ho no fakatau kai pehe ki he pare o ku kei fie ma upe moe ka u sponsor ki he tokoni ki he pare ko eni ai ai si fana wako ki he feinga e ko eni e na u fo I pare e ni manoa ko eni ki he e na u lulu ka ako u ilo I o ku lahe u tiki teia ai fana wako ku o fakatau I peia I haapai o o o si ia he whakatara noa ka nā tōru e veke veke ko e whakaki whānau ke tufa ko e nāu tiki te ke whai mo tio e whai a ko ko os os e nāu ngāhi tiki te a nāu tōru ia hano hono whakatau. Ka kuta whiama pe whoki tahe ne pure ako ke ta kei kore pe ke he kore stutuku pea o kai ko koris tutuku pe mo he mo he mo hai pe o ku panongo mai ki he me a mai ki he polo kalama o ku fie ma o hane tiki te I he I he lulu ko ene a si I whanau wako o e a pea ko sangat so se fo o a tā pe ke whetu tak mai pe ko whetu take ki hapai ki he ki he api ako te kau aki mo e lulu ko e ni he oku hange ko e lau ko e mea tahi ko e ko e fupale mahu inga ia ki he kau nofo ko, ko e mei muri ni. Pia oku tuu he taimini oku mau langa ngā ue pe ki he siuperi whai ngā he whetala noa aki oku na aku tala noa pia moe paresteni koe na akoris tutuku I haa paina pia na ane tuku mai pe ke whakahoko at ke hau e koris tutuku koe mea koe maa whana o ku ikai ke, ke taofi koe haa pe ho o wea I he ngahi whatongia koe ki he siuperi o ku ke fie to'o o ku ataa pe ke ke whetutaki at pe ki ha pai ke confirm e mahino o ku tu wai ho hingoa I fatongia ko ia pe o ku he o ku to e pe ki ta pe ta ha mahina ni ma pa ko to ton pe ke ta nga nga we a to ke a ko ki ti se ma ko e ta ni ku ma u e ta nga hi fo ko tu tu ko ta I lo I ko fe ia o ne ha mo ha fatongia o na to pia tau toki lue lue lele I ai pe I he tau fo ou he teu teu koe o he katoanga. Ka ko eku ilo I tahine pure ako ko Nusilani nau fu mafana au pito nau tolu ia pia kuo kamata ke nau ki I ngā unu nau tolu ia whakavirevela e nau ngahi whakakau kau mo e nau ngahi whakotu utu koe ki he siuperi he kuo panaki. Koe tau wa noa wa fitu, koe tau iana e whai e tala noa lahi ki ai, mo e look forward ki ai, pia koe nā kua nehanga mai pe, I he tau fo o u pe kua tau, mei mei au ki he wafe ma wa fitu. Pia mahalo ko ia pe e tahine pule ako, pia o ko usio ki he e tataimi, o ku toi si I pe, pia ke tawa kai pe mua ki a lintana a ku mei mei ospe o ku toi iai pe haki I taimi ke toi whaka os, osia e ta polo kalama.
3: I o wha malo ate, merves pepe ki mini te taha, malo.
1: Ko ia malo apito e te vita kou tui pe e ta hine pule ako ku mahalo ku sai ki whakama opo opo e ta polo kalama. Ka tato ki foki mai I he mahina katu u, ki hoko atu e tau polo kalama. Ko ia e hou e koris tutuku ko tuipe o mo mea mai pe ki he ngā hei mea na elave mai ki ai, ai ta hine pūre ako. Pe ako atu ai pe foki e ma whaka mālo lahi atu ki he letio PMN tonga ai wha ma ofainga marie ke fakahoko atwai ai polo kalama ai ako tutuku ai apiako faka community ko sangato sosefo pa malo ai pefoki ke ukanga pai polo kalama tahine pure ako sista patiola moria ene fa a ma ofainga marie kai me hagatonu mai pe me he foi oni oni
2: malo.
3: Io go fa malo a tu, a fa malo a te pure a go, che ta bo malo a pito la valerita por kama, ki a hon te ta dok fo ki mai, ma na tu ma pe me le ves ko to na ki fra os ma pe mai na ko so se fo ia. Tal manu at ke ngai nga ko to pe hangan pa me mu a pa pe ki ngai nga u ko lava no fa ka hoko, fa malo at me le ves hangi ko me ne glav jamu lava tu ke feinga ko ni a ta va mo pilo le vu ane po. Kai ke ula va tu ko hingane a po fo ke mau putu ane po mervesi pe miwa pe to haga mai me putu ta o to a po moya a pom pom ko he kai ke lava ke li aki en ai mia koni ko ngai to koni ko na e to e lava pe ka ko putu ko a lue he kai to fa fo ki mai ko ya ko fa malo atu malo apito la vleita por kama ki e hoatan malo ko e tau taimi ku Ose tau miniti e wano. O atu e tau whanongonongo mo tu waki pa tau toki hoko atu. Ke tau programa koia oku hoko malo. Ko vai malal, me kautaha e Planet Cast, mo nau whanongonongo mo tu waki ke wikeni. Malo vai.
4: Malo apita te witamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga koto apeng mo ume amai ki polo kalamani. Kwa ata ipe foki ae whamanatu ka ki motoru kotoa pe, kukaito e tari ki motoru hafaine ni sa feitu, lava le reifi ni motu ane toko ni atu ka umafu ke kautaha koi ae Planet Cast. Ki motoru koe mufie mao mungahi mea lere, lahilahi au pito te vita ka umaka nga whanongo, te tutaki mai koi aku fanki kaa koi kai pensine lei, lava ke watu otometiki kaa kia, ka umafu ke ngahi mea lere kotoa pe ke fie mao, ngai SUV sia fitu walu hiva wau befo ke tau sia hongofu ka umafu ke tau ngai mea lele la lahi e ngai yut ai ko Ford Rangers, Toyota ka umafu ki ai ngai mea lele ke kehe pe lava ke ke firi me iai ko iai oti ke toi tatari pe ko nofu atu heni ko uia ko tokoni e pe ko tau kai ngatonga ko ka atila fukeni ai tonga pe au ngā ue ai tonga ko uia ke fai ata tokoni ka ki moutolu ko uia ko mou finance mo watu ai kalas mea lere ke mo firi mea. Fwa malo atoka ki mo tolu ko ia, ia ngai wike ko mari watu ne mo lava mai me tauranga, ngai feitu o ko mama o tia me o kalanini, ka ku lava ke nau mea mai o fwa hoko ai whinga i ko ia nau mea lere. Ko e tau fika te foni fetu tatu mai ka te au ko noa ua ua, noa fitu hiva o no nima o no valo, pe ko au tonu mai peke mau ia te, fika te au fitu o no e he Nelson Street,
3: Malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sili ki he ngā kau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ono noa. Koho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho mea sili ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito o kuta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sini ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo u. Ko ia ko ho o mau pe ho o naunau siri pe ake whakahoko rewa ha o siri malo.
5: Komo alo kife.
6: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
5: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
7: I kai nena, ku os holo ke ta umotu a kini mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
8: Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke ma u kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa valu no noa, hiva ua fa, fa tolu ua. Ki hanga hi fa matau, toi lahi ani. Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
6: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
7: E hao i he mei li.
3: Ko kore whenga maare ko ni ke o atoai a ki whanongonongo hula hula ko e ni, me he kau polisi tutuku i Aotearoa ni. Pea me he pataloni, koe pure polisi malolo, haintonga, koe tokoni, koe whakamau polisi. malolo ko Paula Tatafu. O guatu a kore ko ni ke kau polisi fefine ko toa pe, mo kau sela fefine, pe ape hefoki ki he va a koia o e kau ifi, ta mate a fi, pe mo tonga ko toa pe, ke mo ulava hifo, ke Star Hotel I he fika tolu nge au hivau a Great South Road I otahu o fai hatokoni ki he feinga koni o ku fai. Whakawhee atu hataha pe, o kaiki aha feitu ke ewa kia I he poni, mo ulava hifo ki he Star Hotel, ko fika tolu hivau a Great South Road I otahu o fai hatokoni ki he hula hula koni a e kau polisi tutuku, pe a pefoki ki he kau ifi, kau tamate afi, pe a pefoki ki he kau sela malo.

0: taimini te wahi wapea hoko ai wha. Tau wakai he ki he community tonga ko ia I he wahenga Hawke's Bay, whei tuu o kung. Laku noa ia pea e āpere mo I ngai fuluti kehe kehe. Tatale leia te vita ni lata, kau maa foki a Waisio Awiri ke whakahoko e polo kalama ai community. Maloe tau mao e ahoni te vita kai pehi foki a Waisio.
1: Maloe tau mao e ahoni linda.
0: Malo e tau lava pia. Foki atke ki mo ki whakahoko mai e tau polo kalama, malo.
1: Malo. Malo e foki e linda ka umaa te tamaka. Ka umaa foki e le tio pia maena tonga. E no kei o mai e whainga maari e whakawike ua koeni. E mawhaia e polo kalama I he ahoni. Pia mo Waisioa Niukapu Wiri. Pia me I he kāinga koe ni tonga I Hawke's Bay. Ai a ko wia nepia pa mo Hastings I mo no ngā hei feitu o koea kau. Mo ni mefoke whakahua a rinta ko ngongo I peu whātuai ko fufuoloan tai ata mo hamu ki whai apele ki mo kai ki mo inere. A ko ngongo ko te whenga pa ve taha ka haere rei taha. Ko ma utangata tiri wafo ko tō mas tu awa. Ya ko ilo pe kone te alat pen ki kolo ko alato atoha mo foi flut. Ka ko kore pe mua ke kamata I pe mua tau polo kalama. Ka e ngawe ak pe mua tau laki lotu na tau ngawe aki. E lotu lele ina e si whahoko he whaifu kau. Ke kamata ake tau polo kalama I he fu ahoka kato koen. Pea ko kore pe heni ke u hufanga atu pe he whatapu. Ka e whatapu atu pe heni ki ahu eiki. Tau maha matapure, pe pe foki ki he kāinga whanongo kotoa pe, I he ata pe a moe ongo, pe a moe mihe, pe a moe ngaruo pe, kai anā mua ke te au, pe a moe Waisioa, ni kapu wiri, pe ma whakahoko atu proklama whakawike ua, a he kāinga tonga I he wahenga Hawke's Bay. Ko te io ku fumau inga pito, a he keife, watu a he ngahi proklamani, pe a ku fumahu inga ke tau whaelo ngaki te a motonu a mou whanongo ki he tamai I he ngalu ea ki he porokalama koene o kuma pahoko atu. Koe whakakaukau vō koene ai whao aki koe ai ano whao aki koe community tonga koene o kuma usi ngau e whaotu mau kwai penai au ki he uafe ma hiwa. Na whai hono whi mau ke lesi sita, pe te mau lesi sita ke trust, pe koe lesi sita ki incorporated society. Pe mau filotoi pe ai, ai kau me mi pa, ke lesi sita ke hoko koe society, incorporated. Eh? Pe whakalao, uhi koe ngahi ngau katoa pe te mau whai, oku e paupeke mau tari ui ki he ngahi whi mau ai upotu ngau e pureanga, tanga koe tuha wahenga, ke awe hawha mata ala pa anga pau pe ātikai. Pe nai tupu ai mau whakaukau koe ni ke o lesi sita he wafe mahiwa. Pe nai whakahingo ai koe Hawke's Bay, Tongan Community Langa Whanua Society Incorporated. Ko tui koe hingo ai o ku whaia kono whakamau aki koe o e ngāue. Pe hange koe ku mou ilo o ulo tonga ia e project lahi au pito o mau whakahoko ki langa ha whare whakakolo peko ha senta ma e kāinga tō ngā I he wāhenga Hawke's Bay. Pea ku hange ku mō ilo ku osi mau hono kere kere ko e kaiwa o mai e kaunsolo pea ku maurolo tonga ngā wen ke whai hono tānaki o e paanga ko ia ke whai ae ngā we. Pea kono ngā hi fōunga o ku alu ia pea moe kuonga o ku iai ae komiti pe guai fo isino ko nau project lead pe ko nau tolu ko project management team ae a ku taki ai a meos muri aina haana koe ni ae ani koe guie ni kautaha koe Mortgage Hub Pacifica pe goe star ia tae kau star I he malae koe ne Akapulu Unioni I he oropleki pe a ku mauwhiwhi a pito e ne loto tō ke mauwhi ngawe aki pia mo ene kautaha pia ku lere fie fie mo lere malo hi apito ai ngawe a kautaha koe tui malo ke whakawa eia ku whaampe ke tau fe mai no aku mau pe ai e ku tau tānoa ho ke taim lahi ke umia wha community o kai ke ai hawhainga liko platform pero con framework que ne puke puke a mau pe a moe pe a moe me alele i kotoa pehe ngawe mana tu i koe lahi taha a si fawesia o i tau a ngawe fa community pe tatau ai pe a poko ha fe ha fai nga matakari poko tonga poko kau palangi poko kau esia o ku kapahi keke ai ha fai nga faunga whakalao kene puke puke mo mahino mo atitai e mea whapaanga o whaalu peia ki he whaahiku tai mau pia mo vete ai pia mau mau ai. Talu e mau lue mai, hono le stai ke waf mahiwa, na hanga teo na whamana te tau kosi hono tau peke tauni, hono tau tahano, hanga teo tau kosi, te hangi koe koe whakarea koe ai kau papalangi koe, Sweet 16 yene, e mau community tonga pa umari mari mai a vaisio hati ne te whamatala ngahi tawha koe. Koe taha koe ngahi ongo ongo o ku mau he taimini, koe ulake ongo ongo, urutonga whaka osi osi atu, he taimini ai katoa ngā tuku moui puke katoa ngā misinare, ai vahe ngā heistingi. Pe a kohilo pe koe, kwa wawe maene a vaisioa, pe a kohilo pe na pe ko osi o maene ene puha, pe osi eni ka toki foki ki ai, ka koe kātanga whiwhia eni, ai siasi o tonga tawa taina koe ni o Hastingi, pe kwa mahalo atu ki tawa taiki whaifukau, o e wahenga Hastingi, a whaifukau te wita alatavao, au maasio nohoa, feo whaaki na tawao, au maa e kai ngā lotu koia. E kai hoki ngā lo hawha mālo ki he sea e kātoa ngā e ahoni a Santa Fea. E a hawha mālo atu he whai e kātoa ngā koia. Koe wahenga ni foki o ku wahenga o ku kolonia, kono kolonia ko Kisponi. E na tu kamata pehe tau kosi, e a ku hawha mālo atu ki he kai ngā Kisponi, e nau whakakato atu ai umai whatungia koia. Pea koe whatatau ke ongongo kou mau, osi e nau misinare he buke katoa ngā tuku moui he ahoni. Pea ku ke iai pe ai kauwhai misinare pe me he kului ofise siasi ko unaloto teisi kau ma sarewa pasikala. He whakakato whawhai pe mo e nau uau pohiwa whamalo a pongpong. Ka koe whai te tala monu atu ke kai ngalo tu koeni. Aia koe ne tuku koe ni, ai sasio tonga tala taina, nau kātanga tuku mou e tauni, koe konga ni ngā hisiasi, uku nau kamata i hono tā e uruafi koe ni, koe kātanga tuku mou i koe uano, ai koe wahenga Hastingi, i he mau wahenga, i Hawke's Bay, a bevo ke wahenga koe ni North Shore, o ta fa de tal monu ke si pel kato pe mo ka nga lot ko ya pe fo ki ki ka nga lot o maka klikari e o kala ni mo ya pe fo ki ki fa fuka o ta lulu o kol ai ma si ono family pe mo ka nga lot ko ya o ya ko ki ongongo pe ya ku ula ki at mata utol e ko ongongo ma inga ya e ko tu mo oi si fo ke ka nga lot o na ofa bea ke whai ake ngāwe, kau ki whakaose aki pē, pe tau kātoa ngā whātoa ngā whoki, ke whakaose aki pē hafo i ngako. Ea koe ko sa pē kea, ea vai seo aku marimari mai, ko ilo pē, o ku amsia ia ku iai eno hono inasi na e oang. Koe ua o e tau ngahe ongo ongo, koe, ke tahe tau mie mipa o e tau o e community tonga a Maria Vea, oksike I whakaonga tā mākea tu he motisau te I Nelson, pia moe kulupu a savea koe ni koe ae mei he aku whapaanga e he World Bank, oko e pangea mamani kake savea ia, o whakalele ia, e he university mei Australia, e koe taumo a o savea, ke nauhanga o savea I, ae, ai fe un aki holo ko e ka un awe po ke Pacific Labor Mobility ai ko no fo ke Labor Mobility ko fe un aki holo ko e ka un awe hange ko ka un awe tori fo aka ko ni le ai I New Zealand RSE a bevo ki Australia ko ko pam ai ko ta hai ko ngan ho no wa ko ngau la ki na e ai fa ia he wa fa wa tolu pa ko ko nga wan pa ko fa ma lo at metala monu at kia Maria si fa ka nga tama ki nga wen malo na to ha wi ge o petol fa ta tau ki fa matala ko mai e he tau taki o e savea ko ia e ko hi ko savea ko e ko nga ko ka nga we tonga o RSE o kuna i he motu saute ko taha o nga he ongongo ki mo e pa to ki ave ki a vaisoa o ku fa hoko foki i he flight ka hau a concept a community tonga pe a ko tu pe e mai sio ka pau tu ga ta na kai a ku mana tu ta le mai pe ma ko ta u ko si o le mai na ta mi mi fa ma pe e ta i lulu o fa te fito he fika lo to i he mai na ko to pe u fa si ta ko hui ko vela ma fa na ka u fe fine a fare ke toa ka uma a lo loi wasi mo hai fu ai ka fi fine i poate o na lo to ai ke faka hoko mu ai sum a konseti goni e pa ne mo na fai faka hua ki tak fiha ka ta u lo ai pe e ka e tau mafana, ko tau alupe ki he auhamon, e ko taha eni o ngahi whaka kau kau, e mahino pe ku puku puke pe he community tonga, pe ke society tonga, ai lolo tonga whenga koe, ai whai he committee koe ni pe koe, pe koe timi koe ni koe, na muri aina mone timi, o kumi ngahi funding lalahi, ka oku whema ubeia e he e community tonga ke vi mau be web slim ke mau ha ngai fi mau mai ke pe me ta fa ak ke ai be pa ko e go tu foki hange ke fra hua ni fai e fra ta po te po monite e vai sio ata u ano fu ai be ta to lu ta fu isu monita ta no fu mo no api transfer be ne silini at the mushling shot o seniti goya e ui be o si be goya fo i ho be ta ku osto ata ta mano be wa mano o ta ka to ai ka ko ku fa be be la be ke te we ka to nga ta ko tu ga be ha me te ki ta na ki mai me ai na ta fo ke u me e vai so na to ku lu be na wa te lin ta ko nga ko fe au hi ko na i e no ke te ki la be me mu ai ki he wiki rea whakatonga. Pa ko ilo pe koe, ma tui ko tau alupe ta tolu ke whi auhi koni, ke le volo koni, o le tio koni a rintapa mo te ta maka mo mea, ko e ngahi le volo international o ia, pa ko wau ike national level, pa ko tau whema upe ke te pae o mai ha tau whanau ki he, ke whi auhi ko ia, ko e kasi uraki mo te, pa ne ngoia, ko e o gure ake ngahi whi auhi pe he, ko e ngahi kakala iloa pe, pa me kakai mahin. Ka guru thank you for all ko tukat mua e vaisho e mai mua hanga hi ngongo pe mi ho tafa ki malo
2: malo pito ma fa nga male pa ko le pe ke hu fa nga nga fa tapu ko so no fa ki ka ta mo au ke ho ko ta pe ma polo kalama mo te vita ni ulata ke o ta pe nga hi ngongo mo fa no ngongo mi va henga hok Spaini. Ka raki pe o ngongo, te wita niu te ki updated tuai pe e tau polo kalama koe ke wike rea whātonga. Neongo pena o silawe keia maria vea yo mo polo kalama ki mua. Kana te ki foki ke maua e kaveinga pe moi fim koe ki he tau wike rea whātonga. Ka ko tuku mai foki e fim pe moi kaveinga koe ia. Aia koe, polo kalama foko e ni kua osfokatutu o ia e ki komiti CCE a polo kalama koe ni pa kua tau teu maafana i pe koe polo kalama foke mkira fatonga u kamataia aho tahaono a kosi ki aho ua ua aia koe polo kalama koe ki a i koe aho tahaono aho saapate e kamata a ki pe a lotua nga maheni ufa afa hoko i he chamber i he council fatahaia pe moe fusifuka e taimi hiva e ema aho tahaono e po uri foi pe e a ta hono a kosi sa pa te ta i mio no pi ema e fa ho ko ai e po hiva ka o mai exing song e to tu pu ki he ono no atolu William Street mahora patanga yang foki ke ka to u polo kalama ko ne wike dia fatonga e fa ka ho ko to pe ia pe a me he holo ko e siria na ko ono no atolu William Street mahora ia ta fitu pe ko monite koe pō tari whehu i a pō koe ni, pia koe ngahi tari whehu i koe ni e whakate whito pe ia, e ngahi historia, mo ngahi lea whakatonga, mo ngahi palovea pe whakatonga. E aho taha walu ko hono tūsi te, koe pō, eko upolokarama koe ni e whahoko kotoa pe e taimi o no PM-a, koe pō lea e tau whanau. Koe ahange koe... Me a kona ka lava ka kai te vita ni ko e ka fe au hi e ni al ko ke ta fa ka kona ka tu ma e rin ta ke ta u ka wa nge ki ai ko e pole a ka ta fa na u o ku ke ke pe he ko ai ke fa ha fe au au hi ko e fa ka ma inga i pe ke na u lava ke ma hi no ka ki na to ke fa na u ku na u lava le a fa ka tonga ta fa tonga e fa ke ko e tu pa ke ta fa na u i murini ma lo pe ka na u ka o mi o le fa ka tonga i api pe ko e pole a whānau e aho tō site, aho taha wālu. Pe au kō karasia i e ua, me he ka Kenta Karen ke primary school, te nau lea pe nau tolu lawa nau Westlau Loto, pe koe haha nau hiva, te nau whakahoko. Pe me he intermediate ai o aluake ke high school mo university, te nau lea nau tolu i he kaweinga pe moi whīmio ta uni. I he aho taha hiva kono pule lulu, o whakahoko ai e fashion show, pe koe whakari ale ngahi wala tu ufonua a tau fonua a tonga. Ko ngai polo kalama whako ni e whahoko ia i he tau whanau, e wahe wahe ka ki nau tolu, ki nau tui e ngahi teunga, ko hai teunga to tonu o ku nau tui ki ha whaahinga polo kalama o ku whai. Whatata ki pēr putu o ke e kau riongi, ko hai teunga a riongi. Mo ngahi polo kalama, ngahi wala o ku tālai ho tau tonga. E aho ua noa kono tua pule lulu, koe pō wa inga ia mai whānau, pia ku kau mai ki ai, ai taha ko tua pē, ki he pō wa inga koe ni. Koe aho ua taha, koe aho whalai te ia, koe aho ia koe ako tuku kotoa ia mai puna ke, tahine ko loi loi waspo mare, kene whakarele ai pō whalai te, ai au whahoko ai, ai whirimisi, ai longa i whānau, pia moe... tamai ki lalahi te nau whahoko ai e nau whaiwa pe moe lea whatamua ki he lau e mahina whakatonga i he pōwhala i te ia whaha te unga. I aha ua ua kono toko na ki, koe whuaki pāle ia, to koe awha osia e o wike rea whatonga, koe whakahonga i ai kau mai e tau whanau hangi ha whakai ai, ke nau kau mai ki polo kalama wike he rea whakatonga kotoa pē, i e tau kotoa pē, pe ai whaha osia kai pē, ai kai mea kai, i e aha ua kona tukona ki. Koe o ngongo hoko pē e te wita nurata koe ki tukat pēni moi whakatonga, koe alo e whakene ki whakas osia tau, pe aku whanganaki mai e sivi e tau whanau. Pea ku whapanata zai pe, koe oskoe tau wike lea whātonga, e hoko mai e pe, ai pōa koe tau whānau, maho inga pe whoki ke tau, toka ngai ea koe tau whānau mo teke, koe ngā kuho nau kaha o. Koe pōa kau whoko e ni e whakarere pe ia he sekretari, tokon sekretari Viria Milata, ka umaa ai toenga i komiti si i, pea koe taimi, pea mo e feitu e whahoko ki ai, e toko whakahoko te, e Viria Milata, e osi koe tau wike lea whakatonga. Koe wha osi pēa ki o ngongo ko mawat me he niu, ko ilo pēa te ke lawe mai kei e te wita niu, ko ilo ko lawe i pēa ko lotonga lele ai ako koni koe ai noa i he EIT, whika waki pēa moi ngahi skills pēa mai tamai ki RSE, nau lawa mai koe koe me kau ngā we. Ko tukuat peke ke tok whai mai koha wha matala ki ai. Koe hānai e ai tau mua e ako koe ni mai hei kawalasi. Koe hāhano lelei ma aki nau tolu. Ani koku ai oku nau kau mai ke polo klama ako koe ni oku lolo tonga lere koe ia ma nau tolu. Maha koe ngahi o ngongo pe oku lawa ke tukuat me au. Te wita niu pāsiat ka te koe. Mālo.
1: Mahalo, whamalo atu ki e vaisioa, ki o mai u ongong, o mai u whamatala koni, o tau whanong katoa pe kia. Ka teo ki lawe atu pe mua, ki he mea koni, ki si toa magia, ki he noa. Ko e, ku polkalam whoko e ni, ku whakalele e a koe, he EIT, ku tau wa a teki, i tau wahenga, he. kako e programa ma New Zealand kato mantui na kamata e programa ko ni i he e ko programa e pure anga New Zealand e va ko ni e ufa panga e he va foreign affairs a New Zealand e programa ko ni kana kamata ki na e ui e mea e ko e vaka mea sina e pako na o se ta hongo fulu pe a te fai te e nau piti ki he ngā weni pe a mauia e he EIT pe ko e pe ko e teki kona tau tolu kona i Hawke's Bay he. Dan nau hangareva o whakahingoa e nau ake nau trading name ia o kuhi ko Noah Village of Learning he. Pe a ko whamalo au ki a Miriam e tofilau hoa tofilau tau whare au mātu mema mo e whaioso pe mo e kau ngāu e ko ia i hono whai a ngāu e ko. O ku ko taha poke u kamata mai whakaukau ko ke poka māko ono e whakaukau e loto puranga nusilani ke iako ke toko neat ke kau RSE tau fito pe ke mau a ngahi a peisiki ko ke he literacy pa mo numeracy he a ia ke he lau konga pe mo e lau fika he kau kai fo ke mahino ke kau pālangi neongo e te vare ki taia ke te poto ki taia hono sipela pe puaka fo lefa pālangi kau koe mea ke sirini he po e poto ato tau kāinga tau toho no ilo o ne puri bene se ni te taha mi he ne lau houa mene vahe ku ne eke ia un tāma e ti

0: ai ola le rei si ma e tau whanau. Ta kou kei nofo hange fo ki tau kei nofo tato ia i e staila motua o e poa kou ko e o ka aholo pe ko haapi ako ko eni. Ku mau mai ai whamatala ia me tiu ta whai ako. Me ia nau tohe ta whako ia. Au tak taha nofo pe ia me hono api o ngau e guai pe nau poa ko online. He? Ai koe hau fo kia teknolosia. Tak taha nofo pe me hono api. O fai mai ai e ne po a ko ka si o tupe ti uta wa si. Au kei te kei kei mwe tau algo ni tau konseti online ni o Zoom. Eh?
1: Oh yeah.
0: Anga be seni ke akauni, pra whaka pia seni atu pia mwe, pia mwe na, pia mwe ki la i slip ko ia fa papau ia tu koe te seni te ko si lia ki te fui talunga, koe tala mai te talunga. Pia mahi no be fuke ta be fuke ngai fasi ia, pia tau fie fie ai. Koe taha e goilo peku mahaku mi osi taimi, ka koe taha o e ngahi whamanatu na whai ki he tau tawhako ni mea ke tau ngahi sponsorship ke iwi ke lea whatonga. O te tohi mai e ni ai kau sponsor aia o tala mai. E te vita, o ku kuhame koe ke seni te seni mai e ngahi tohi sponsor o tala mai. Iho koe ni koe kātaki pehe tuai, pa koe whiu koe na te eke mai. Koe ha kumo osi whainga maare mo toko ta ikari. O te ake whanga maari, koe toki tuu ai senta koe kautonga i Hawke's Bay, koe mau toki whie maari e. Koe ai, e whaere vai ngā ue kia, he a tawa ki whakasekeitari, koe mitai panga, ke ave ai ngā hei tohi sponsor. Pea iene pēko, ilo pēko me osi taimi, ko sa pēkia, ki whaivekau, ko tālo mai, a te tamaka, pa kou whaka mālo atu ki he, kou whanongo koe he ngāhi polkalama koe, a te tamaka mō mea, ko whai he pōpule lulu e vaisiwa. O kou amana ki pē, kou whanongo e nau tātano, kou nau ki nofo ta whaki historia. Pea kou whaampe ki hatau, te tau hanga o kore mai ki alange nau, pe te nau online nang peke tau whanongo, ke ngāhi whamatala lelei, pea kou tupule ki nai ke tau whanau. Mākai whakao si pē e pōpō ka kato koe ni ki he wike lea wha tonga. Nā tau tūpaku fōki i tonga e vaisio a saimo tō lua koe na e ako i tonga hai na mu he namu pōre pōre koe saimo lea wha pārangi. Tā o mai ki Nusilani, tā o si fōki he lea wha pārangi, uwe mau ke whakawa e lele e tau whanau he tau lea koe lea wha tonga na tau tūpu moia. Kane o moia, teke te wha wharoloa ko si se taimi ko ku tālo mai a. Alinta pe mo te tamaka ko me kona si ai ko ke fe auhi e linta ko nu ngawe ga e committee ko na a vai sio mo maria mo me ko ni mau pe ko atu e mau kau quantity di ko va de fo malo la e ke o me fa nga mari ke te au pe mo vai sio ke fai ai proclama ko ni ko hipe ke ongo na atu asi ngawe pe mo le o kai nga tonga me va henga Hawke's Bay ko mo ofa malo.
1: O fatu malo.
2: Malo. Fa malo atu faifekau pe hifoki kia vaisioa. Fakahau koe tau polo kalama. Pia amsia ki moua, koena kua mo talatala noa tohi sponsa ki moua. Ki he ngahi pare koe ho mo ngahi polo kalama. Ko ki maua koe ni koe fokotu noa atu pe. Ai ki pare ia koena he. I he whanga ki fe auhika koena malo. Matari at pe maua ki he tau lori fuluti. E mai o kofu ke fai ake ai pare koe niti. E pitai ke masio maga mea ke ai ake pare. Ka ke fa malo atu. Tau toki whenomua ke polo kalama hoko.
0: Malo, o fatu.
1: Malo, pito.
2: O fatu.
3: Malo. Ko e tautangi to e tamini te ua koni ki whakaose ate tau ki whanonongo ni matu aki. Malo.
4: Hoik makainga tu lou ka atu mua e whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kaumemi pa ae kulupun. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. O kwhahoko e pia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po Ahopure Lulu. O wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha tei ke mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. E iai mui ngahi pare ke tau fe auhi disco, uolosi, pe moe aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mou kau mai ke tau porokalama wha malo sino, pe mo whaafe ohi, e ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, ai We the People. Whapapatu, pirik talanoa, ofisa fituta.
3: Ko kore whenga maare ko ni, ke wata e whanonga nongo hulo hula ko ni, ai mamaloa rugby tournament, ki he pōni, uani makoia siulai ki whee koa, ki he wawau nai.

0: ko e takai mi osta mini te ni ma pe me he fa e fa fini pe ko ta programa fokeni o koko programa e a ko tutu ko ko ya ta fa ha un pe mo pilo levu pe me ya pai ko ya ko ta ta le le ya e palestini e fa fini pe pe ko ha ka tunga o si uta ko e secretari pe ko e akalaini auti
1: ko secretari
0: pe mo secretari ke na fa ka ho ko e palestini mo secretari ko kisi ku ku ku lava pe ta ku ku concetti paga la hi ane po ma frago ngo ke ke ma va no go pe ku fia pe hange go ki ma mio ta programa lere mai e ka ye ka fo ke tu ke agi mo ma lo apita nga wela ni mo pe ne ka ki fa asia tu e benga ka venga ka ku sai be te ka ipe ke o si e a fenga ma lo
2: Malo vito te vita maka e mau fenga mari e fefin pa more more atu he tua e hu mai e hange ko lau e kai pe ke ngalo e toko ni ko mu fai ba mere tio ma wa wa ke tu ma ko ni a ke ke kamata ki fatongi ani u kore be mo ki he presente ni ke fai be ba ta kilot kamata ke ta u fatongi e fefin ni kata to ko ko malo vito
3: Ke tau roto. Dua maafi maafi. Hei afiona koe kato kato ahe mea kotoa be. Hei ahau ka mohana halafono ngana I kai toka maari. Ka ho kau ai. Koe hunga ya kumau hene ahe fafini. Ka mau roto atu eiki. Hunga koe polo kalama ko. Ma wawasia he fafini ko tu mai pa maae. Hako tutuku. Ko nisko tau fabu pilo lebu. Malo to e kame te mau kano ai asi lere ai ai ngawe ai kursi malo to atu kau mai hola wari kato ko ni ate wit taka ma ai e tio tamo munu ok mau tu fanga he fe fini kai so ko ma fa mo ui amen
2: malo ge parsteni ko vi ko lot lere ko mata aki tau ki proklama e aku tutuku ko istau fa mo pilore mo ate roa a foa e ahon I he tōna whakaos ko tōna pio e mahina. Pea, ako u, karitari lotu whewhia ki mōtōru kau koris tutuku. U mōtōru ko tōna pē hāpai. U mōmea mai ki he polokalama o e ako tutuku tau whaha mō pilorewa a te aroa. I he whewhini. U karitari lotu whewhia ki mōtōru he pāenga o e PNN-a, PMN-a o e whewhini. O hi ko e koloa ko omi he retio. E tau inasi ai, koe hui koe fatongia, na tau ikuna ane po pasteni. Whainga maari e koe ni, koe atpe mua haki, whainga maari e kia te koe, koe hui ke whaipeha, ki rea whakamalo, kato ki hokatu e tau polo kalama, ki ngahi fatongia na tau wau ki ai, I whainga paanga, koe hui koe, koe check na e teu teu ki ai, ai ngota mai ki, I he, Tau ko e ni ko hi ko teu e walungo fulu tau o e api ako. Pai pe haki whamalo ko hi ke whafonga pe ke mea I mai pe he hapai ko toa pe, moki nao tolo toa pe, si kainga of. Nao mea mai ke polokalama o e fifin, pai pe ha whakahonga ko hi ko e ofa, po nao fai. Hili ko e apeta toki koka te tau polokalama ki he mafana na tau au ki ai ane po. Malo abito, Pasten.
3: Malo abito, ane poa, ae omi whengamalie. Kore pe ke un whamaru malo atu pe. Ke tala whakatapu kakato o e kamataanga e polo kalamani. Ka tuku ke un whamaru malo atu pe ai. He ta au e ngahi maka kua nau si tu atu. Ka ia ta mo e mutu ani. Ke un kau atu. I he polo I he whakakau kau malale o e fefini. Whaka pehelang kua tau. Fai wana kua fai he elang mare maonion. Ke Whakawhina apasi ai ai harafono ngaka ki tau tolu ai whenga maari o e fefini. Lolo ai ai whamalo ka koe kore mua ke u whakakato atu pe ki whamalo tu a koe ni. Ki e takatai ki whaifkau pūre vahe whanua o sias Wesleyan tau taina tonga vahe whanua nusila. Kai me kai pe ki hono ngahi vaa o sias Wesleyan whamalo rahi atu. Ke ngai fufunga I whamiliko toa pe o e kolo tupuanga tamih od foi one one na mo tapa mai ki ki fe fodang mo fe nga ne bo fomaro la ya tu ke la jas metodis na naukau la jas io mo to fare ya ka ma vai ne mo nia pa be ki ka ngo lo tu o ta ka fe ka we foka fo pa mo ka koris tu tu ku kotoa kotoa be o a de lo na mo tapa mai ki ki fe nga na fai ane nei fegahan fra anua fra anawa pana fra ko yane bo famalo la ya tu ge ki utalahi a o me mai pe o kamata elo tu pe ko tu ina ai ai ma fa na make o ma kola ma be mai tonga ke pou pou e ki fenga pa anga ane bo ka kono moni e te vita ka mare poa ko tu ibe ko kolistu tu ko ki kolistu tu ko Na waka peo tala ke te wita ka koristu tukoni, ka koristu tuku pe ka utai iloa. Ko kei hata hai aku iloa he malai wa ako. Ko mepe kuna iloa hi ko iria tona kuma. Ke fua ke fata unia. Pa moe ofa ke fata ulo toka. Ko e lefa ya na fua alam ana ua pe mna fua amu. Ai mea e fi ki hono paanga na mhono lai. Kerae Holo I tōunga, lere I matange ki I whenga ane pō. O mamongo I ai, kua fie fia. Fie fia, ai pule a kōka au mai tiu talahi ane pō. I ki whenga pānga. E te wita, kono tala noa I ki whenga pānga, koe toko si, e toko si. Kia koe paka anga na e maua I. E te kaha amanake ki ai. Na whai whaka amoe mea I fie ki he. Nima mano, ono a fitup. Kaina tuku mai nima mano kai. O mga te kife nga ni po. Kau whama alo lahi atu. Kau whaife kau kotoa pene nao si huu fia. A kife nga ni po. Te whonu keresi ai a ki api ako. Ho kai e ofa ko ia. Poi o whama alo lahi atu. E ngai ofa kotoa kotoa pe. Na e whai ane po. O lawa o. Tui u lawa e ki whatongia. Ke toko ni ki hea kololo tonga. Whama alo lahi atu le poa. E whakatau la mai o e tau konseti a depo. Kanai kai koe, hui hui matang. Ke whaia e e tau of a kakai. O tui heilo pei feho tau waka. Wha malo lahi atu. Malo lahi atu ke te wita. Wha mole mole atu he toa mui. O lo toka whaia e mau. Wafa wai whanua. A wai whanua. Nusi lau a te aloa. I lot whare I a he. Tua ki taimi koe ya. Ka te lere mai ke whakakakato. Mau ofa. Famole mole lahi atu he toho mui. Ai whafo ki atu repua. E te goe ma alo apita.
2: Whamalo ki e paresteni, ko hui ko e rea whamalo ko whai. Ko hui ko e ngai whafo ma katoa pe. Tātou te whito ki he siya spesina tā tai nā tonga, tāng tai kwhai whakau pure, pa mo ne kau whai whakau. Pe ke ngai wāhenga lot katoa pe o e siya spesina tā tai nā tonga, ka pe he ki he siya smetotisi. Ko ina tolo kotoa pe, si kai nga ofa me ngahi kolo kotoa pe o haapai veu, he ofa ko mou whai. E tau tau te whito ki ho polo kalama. Ko e lahi taha o e polo kalama koe ni ku ke ngahi tuwa ki nga ke whai. Na si au mai ai e kakai, koe nau whanongo pe. Ko hi ko tangata I haapai, pa me whina I haapai. O nau whai ai ofa koe ni hange ko mea ko mea aki he parese ni. Ne tai amene kina. Nai whakaise isa e tangata e ki whai whakaupure. Kau hui, ki hangi kundai lau, tosi I. Ai ki kātua ngā ia. Kau hui, koe toko ni mai e ki, pe mwe lotu ko whai he pataloni, kau mai si kau koristu tuku. Pe mwe ngāwe kua ke whai, kau mā horeti o. Kau wā uai ke tuunga koe ni. Pe nai ova. Kau hui, pe kau mai e ki. Whaka mālo lahi atu. Pasteni kau maa te wita, koe whiohi maa whana foki nga tau whai ane pō. Leo e tau toko si ika nga tau loto aki ai whatongia koe ni. Koe hui koe whatongia pene taha o e tau walu ngofulu. Koe whenga I ha mea iwhi, a si ako loloto ngā ke nau ngāwe aki. O maa tu unga koe hui koe hala I ka iai ha mea iwhi, ke ngāwe aki he korisi. Pako e ahoni, pua alo ofa pea si hova omi pehe o tau tuha mo whenga pehe o tau wai wai. Ko ni whakakakato e whatongia, pa ko lawa lelei. Pa ko tuu koe ni, si kau whanonga waka ko tutuk, mo mea mai ke polkalama koe ni. ko te te pe ke fatau e tau me ai fi kai faka folau atu ia ke faka kato aki ai fatongia tau walu o fulu ai korisi pe a kosio ke ngahi kolona na uiai na mana tu meri ina to lupe te vita ko falo ko fa o vare ko kuhi ko tamasi ko na pe mi vava ue ana ko ko fa o siri sala pe mi vava u mi tamasi pe mi le matu me ilongo le matu ko vare ne as mai ane po ko hi ko ko tala no pe ki ai ko hi ne ke ke ha mana ki ia ke fe longa ki mo tala voni ko hi ko le le mai me lo la valu ako hi na e tamai o ikini na ne a ko ia pe ka u ia he ka u fi ko ne ko sta u fa ha u ia ngai ka na si pononga mai pe mi va va u a ko ai pe a ifi ai ka fa malo ne ha u ofa si lava mai pe mo ne ofe fine ne o ko le mai mi va va ako hui ne ma te aki e ki korisi na a ko ai oa oa ike tu unga koin, nen taa loto pia ne po. E ho fie fia ko fua malo at, e talavo u koin, tamai koin ka maano ofi fine. Si efi mai peo nao mai o, fai taa lunga koin ni koi tutuku, a vai ne mo ni ana, e feunga vama ipanga e tamano tu. Kai lau e vava au ia. Ka hulau pia ene ofa, amene mana tu merie. Ke ngahi tu unga fare, oi api ko Londoni. Nei fai ai, e whaka he mata pe mei wawau ki hapai o lawai ne au ke tuunga koe ni. Pea whawhia fia o pito e polo kalama te vita ne po, tui peke ke mau hafo i viti o. Ako hiko e fia fia e kau koristu tu kuko e tai tai kaha. A si whenga paanga, a ki koristu koe ni. A koko o fatongia, me peka rinta, Peke komiti, retio. Poate retio. Ko higo mu ofa ko eni na fai maiono tatala noa i maihenga i taimila. Ma ua oai ke tuunga ko eni. Eita ku maafana ilo to. Moe whakakau kau. Ko haina ne lave lave iloa. Te mau malakake. A mea na fai he anahua pia tuku kehi o mauloto moe pa whakakau kau. Ko tui pe presidenti utau moi ta taupe. E mawhasia pia lo tō ko hui koe whatongi a koe. Kahi hei kuna na tau whai ane pōho. Koe whakakolo ala. Kwa malo at palestin. Malo at takile rei. Si kau taha ko tutu kuhu. Ke meai. Koe ki kau wha anahu pēn. Ako homo tū mai wha matua tua e ngā ue. Pia kulawa iho tau kai. Alawa iho tau monu. E fu ofa e o tua. Ko tau inasi hai. Pehe koe talaloto lere, talaloto fie fie ia o e o ata e fie fini. Te vita kau maa rinta kau maa si ne kau ngā ue. Ofa ko mou fai. Kai te maulava ke totongi. E si au mai foki. A si kainga. Ako tu tuku pe me sangato so se fo te vita. Koe au ngā ia e tau polo kalama. Na nau fanongo pe. U kau mo nau kinau tolu. Si ofa ane pōku na kwa kawangi. Ko hiko yongo apiako pia e ua. He otu hapai nana kamata. Pia ku fafie fia e nau kaumai. U aonga e polo kalama koe ni. He talatala noa. Pia mo hiko ngahi patongia. Maa whana o bito. Na e mea ai. Tantai ki faifkau. Ti utalahi. Ode to e koloa pia mehe ngongo. Pia mehe otu hapai. Pia ko hina e. Si mama kawa pe, ilo kawa pe, tangata eki faifu kau sea, kau mai faifu kau pure, otu hapai, kau mai si kau faifu kau, kau mai kau koristu tuku. Tau mama kawa pe, ane po, mamata mai. Tohiko e fatongia koen, ane poho. Fukau watu, kapau mu fanoho mai. Fukafofo ngatu. Ai pataloni kau mai, tangata eki, presteni ako tutuku, kau mai kau ako tutuku. Malo elotu. Malo e lotu. Tau amanaki lelei be. He ko matangi mahari e fola huia e tau walu noa. He ko toe mui hakau. A tau funonga atu ki mua. I whakakakatoa e whatongiha. Te vita koe pehe e ki talaloto, pe moe fie fia. E fu ikuna ka whakawhakekeha mea ke wha talanoa ke he polokalamani. Koe talanoa pe. E ikuna mo ui e whatongiha. Oe poko, oe anebona. Ki talanoa mai limone. Iaha mea na ke si o ke aia ne po. I he iwi pa moe. Ma whaio e lau maari ea ne po. E ne ta taki ki gaudolo. Ane takitaki maari epe. E koe he mea na au ki ai talanoa ia ne po. Koe toe kalunga e tangata iki whaif kau pure pa me wahe whanua niua fo'ou. Nei kai whaka maa opo kotoa pea fuaki ki ai. Nei kai ke kau ia. Ie whenga na tau whai. Pia ku whaka maa whana. Fie fie tangata iki whaif kau pure. Pia mo si kau whaife kau. Ie whatongia na tau ikuna ne po. I tānoa mai pe palestini kau maa te vita. Ko fika tānoa maa whana e whinto e pe ki minitsi pa tau. Ikuna e whatongia o e efia fini. Maro vito.
3: Maro. Mari anga poki e te vita ka umari nta ki polokalama ne po. I wha mole mole pe te vita e kakea watu a wha maro ko ngare. Koe lai taha ia o e ilo e polokalama ne po pe mtuonga pe mho o wha te vitao. Hake peke talanoa na u talatu koe kung penake la vange pe kai take li e koe pa mho kau mho rinta mho reti o ae mano ane po. Kanai kai hono whanongo nongo i he reti o ki polokalama masiva ko. Na uwa na tu he toko si kaola le rei pe ki se inga. Koe unga hana na uwa na tu he pe nai tala fefe. Ma pepe a mehele toko e whamonu ia te vita pa morinta a ngā welahe kua mowhai pa ofu kua mowhai. Kutai ke pūria i he hapai kotoa pe a whainga mwela wha hapai ane po neko ane toko si i ka kukau pe moe hivi toko ni alau maari ane po. Toko polo kalama po te vita ngu whahoko o kamata ia i he ao tahataha septema tahaua tahatolo. Aki mwha manatu ai Fomanat mawahe pe e hapa ia pa moe tau wangia ue lotu ene hake. Pataha ia pa moe wangunoa e korisi a tata taha ua moe tato. Moe fomalo lahi atu te wita pa morinta te milahi omifanga maari e pa i korisi tutuku masiman ke makau atu i e polokalama. Pako soi fie fia kwa fie fia lahi ane po moe talanoa pa moe fomalo. Te vita koe pataloni, koe pataloni pe koe motua taha e mao kiko risu tulu pe hoko kia iau. Pe toa ngā ia koe tamai ki pia ki lalo he nima noa au. Koe ope kia ia koe lau pe koe risu tulu koe kautai iloa. Koe ki iloa iha mara e te vita. Malo pe pe ofa ai e kio. Si piki piki atu keresi ai e kio hangi ai pe koe. Te mau hamea he te kau he lotu. Ka koi iwi a lau maari e. Tak monu ia pe foki siuta e tau polo kalamani koe tau ke tena. E koe fai fe kau foki. O kumei ose tohi tapu ia de lau taimi ufa tokoni fa lau maari e mai ka te au. Ta kapana ki alo masini ka fukui maheni kosi alo e fai fe kau e wesi li ana. Oye. Na e kaike ko te vita foki na ako pehe korisi. Ta koe mea lahi na e teupe ne mo ui ai. Ta fofoa pe ai. Kau wafalahi atu te vita ke wafalahi koke whai. Ke tokoni koke whai pa mae koristutuku. O la vai ki whatongia ane po. Tawake mo eiki pra kolo a koe. Te vita pa mo rinta ke wafalahi ko mo whai. Ka e fuku atu siuta pa ke gai pa a te vita.
0: Iyo.
3: Tawa osu mita palo vita.
0: Kau wafamalo atu e pasen. Io a pasen pa pe ke se kentari malo a bito lava lelei te ko e a unha pe foqueta unha ue e ko tu i ka pane ke ka u mai a kolisi a ki motor wa tutuku ke por kama e ke kita wa usia ka ko fa malo la ya fa malo ke ka unha ue ke pure ka Filippo pa pe ka John Paul pe ka Linda Losa i e lava lelei goni a taimi hono tala ma pe tala sio lava lelei a pito ko yo ate fa malo ka moa i he ka pauna i kai ke mo ua ne bona wa watu pe kana ostala tu pe foki palestini ka pau ya fa nga mari ane pote wa wa tu pegi ki konseti ko hi ko ki me fa kai ki koni ne mau ya ya ne po pe a ko uhi nga ya ne ka ke ulava tu ai ane po ko uhi ko e a me fa kai ki ka ke ko fa malo la ya ulava le rei pe ko tau Kwa ipepa mwe kwa manaki kapau te ukau he folau i septema. Mahal te toki alwa i sekretari o tokiri ya kuinasi. I hapai, eh. Koia e kwa malo kak mwoko. Kwa hiko tau taimi, lava lelei. Malo apito, programa lelei e fafini. Pako utui si fanongo maha hapai. Mwe kau wako tutuku, pea pehe kak motoru. Kau kosi tutuku, taufa amu pilolevu. Pea pehe kak motoru. Na kake mwusi lava, igai, lava ia. Tau fa malo da to nga lai ko no fai e palestini mes ke dali mo fai nga na uya ne po ko lava malo opito o fat ka mo wa fa us meta bol kama malo
2: malo opito de vita fa us me ata ulot tu au mau fafta ia tu ko mau ikuna mo oye fa tongia ko wa hea ki mau tolu pe mere tio i e se fin tu ma fa na tu ve ho mau loto ko hi ko fa tongia ko mau ikuna kai ke mau malawa ke mau puke Ai fie fie ba mo mafa na ku ta kere ho maula umari. Ko maulo tu ek ko ikuna e fatongia. Pa ke ka ki pe ki afio na ke fakaola. Fa mo nui e ngai fatongia ko to pe ta ta te fito. Le tio pa foka ka ka to ai fatongia e fita pa ki mai si te vita ka ma si no family. Pe ga flipo ka mai to nga si ka nga we. Tu ke na inas pe nga we le rei ko na fai. I ho no tu fa ki le rei pe. Ko falang lang ipe ya fion ta ko kresa e ko si Christ o fa do mo fe la mari manio ni no foi e ya heret yo mo ki matol hon ko to ape e ona hiki ka fai pe o ta ngata amen
1: amen
0: amen ko fa malo atu malo apito la vale ta por kama ke fa fin malo
2: e o fa te vida
0: o fa ka ni ua ko e ta mi o sta munite ua fitu pe me fa ka te ta tu ak me fa no hospital to ki ko atu malo Malo e rerei a te uloa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sili ki he ngā kau te halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu I kai koe tau o nonoa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oatu pe ho me a sili ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga me a kai o kumalawa I ke mau wave a kansa. Hano faito o puta e totong pe au kuwave o fai ngofua hono ngawe aki ko sigi ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hambo ui ko ia ko ho o mau pe ho o naunau sigi pe ake whakahoko rewa ho o sigi malo
4: Komo alo kife.
5: Tema alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
4: I kai, o ku fuku kei si ia nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O ktai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa walu no noa, hiwa ua fa, fa to lua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ane. Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
5: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
6: E hao I he mei li.
8: Ko whakamanatu whekau aki pia mwe polokalama outreach pia tala tala noa ngā ue koia pia mwe ofisi oi ombatmeni a Tonga e whakahokoeni I he wike kaha un. Ki ka inga Tonga koia I Welinga Toni o whakafeiat ki mou tolu ki he polokalama I Welinga Toni I he fiafi mounite aho tolu o Aokosi. Pia te mau I Okalani I aho nima o Aokosi I he apisiasi Tokai Kolo. Fika taha whaavalu Coronation Road mei he ono ki he walue fiafi. Mā alo koe whanongonongo ia me he ofisi ombatmeni a Tonga.
0: Kou whamalo fokila valerei e tau programa koia pa mo ako tutuku tau whahau pilorevu ki he fiafini. Tau hanga tueni ki mua ki he programa koia pe a moe community vahenga Waikato pe koe tākanga e tau fohe I he fiafini. Kou taitai lelei foki heni toketa siuta la rau pe alu, pe apeheka me rini tawhalere, ke na whakahoko atu e polokama koni. E, toketā mo me rini koutui pe kuongo rerei atu pe polokama ki e vahenga Waikato e whiawhini, ka ufoki atu ka ki moua, ko hai teni tataki mai polokama, malo.
9: Malo,
0: malo
9: tamo e whiawhini.
0: Malo.
9: Malo.
10: A kore peke kamata ki tau lotu. Tau lotu. Pa whetai a tua I ho kei om whanga maari ma ki mau tolu I kei ngāwe aonga aki ai pewi. Mō meni tuko nina I whai a ama parani mō na fotu utu. Pa ku mau fia fia ko e whakakoroa mō I whakaaku I tau moa e ahiona. Mana ki eni ki whai a wahoko e proklamani. Whamuri mōre a rāe a whiona ki whai via mai ki mau tolu. Ke te au, la te e ki e se a Waikato Tongan Community o Hamiltoni, te pehe ke kaungawe kotoa pe, te vitama maka, mo e kaungawe a RTO 531PI. Tōni mai a tua ke tāke kina proklama wa mana ki whaoko, I lotu ku hake ni a Sisu Christ ka kuma whamo ui. Amen.
9: Amen. Malo abito toi tai. Kamata e tau lotu, ke kamata ke tau kōkalama. Pea behe ke a te wita maka. Whamalo atu he tuku mai whanga maari he wiki ua kotoa pe ke whahako ai polokalama ai tākanga ai tau fuhe ai community Waikato. I he polokalama ai ahoni ku taritai loto lele iai ai toke tāsi uta laulau pe alu ke whahako ha pōpō tala noa whilawe I pamoe nenga he ngā aue o ku whai I he Wai University Waikato pa be fo ki nu silani kato ke fai ha no fai e ke nenga hei nenga hei frato toro mo nenga hei ngau e fai he ko e ngau e ke langa hake e tau community tonga pa be he ki kai ngata be nu silani ka ko e o be fo ki ko ia e toke talo lau pe alu ku atu e fa malo lahi I ho lava mai he E fia fini ki ta whakahoko ai programa ai community Waikato. Ko lawe I pe e toke tā, o kuke lotonga ngā aue I he University of Waikato, whai e ngahi u whātō tōlo ai. Pe keke ngā tai ku hoko atu ho ngahi ngā aue I ho whātō tōlo, ke ngahi u whetu, ke he peo nusilani, o whi lawe I pa mohono malui. Ai kakai mi hono whakai haua ki nga tolu I hono ngāwe a ki aeneti. Katak mua o ki whai hao ki whamatala ki ngahe ngāwe kotoa ko ia ku ki whakahoko I nusila ni malo.
10: Malo bito, nerin koe whange peko o whama po Rocky Introduction koe. Ko ku ngāwe ko whai I koe tōtaha whatatolo au I University Waikato pe hangi pē ko ia ta wha programa ki mua au ku ikai ko hawhai ako au ka koe tōtaha whatatolo o nofotaha pē ki hengahi ngāwe koe ni o whakahoko o whikau aki mo hengahi teknolosi a whakakomputa ai o whaahu mai fokia kakai koe ni koe ai kau unautolo kau whakakina ngā luo pē ke ne to'o e tau totonu a ki tau tolu, koe mea whakaloro māku o kau e nia e kakaitonga i he to'o I he ngai whakatauere e whili. Pea o kou whakahokore vai proklama koe ni I Nusilani Motonga koe ku alu ki he ngai community me ngai siasi ki he ngai community o whai e proklama ki he kakai o tonga te pehe ki tonga whukumapureanga tonga ki he ono ako I he kakai ke nau ilo e ngahi whetu utaki o whakafou mai he interneti e-maili, koe Facebooka koe telefoni koe ngahi whetu utaki pehe mai o mai katik nau tolu pea e lava pehe e kakai e ngahi whetu utaki koe ia ke te ngā aua ki a te kina ki he ngai whetu utaki ko ia, ke te ilo pe ko ngai whetu utaki oku mo oni, pe ko ngai whetu utaki oku ikai ke mo oni. Da ko ulau ai, ai whangamari ko ni ke whamre more, ke whamalogo ia ai siasi ko ni mo community e ni hongo fulu I Nusilani, ko whai ki ai ai au ki a te kina utolu. Koe ura ki koe siasi whakaongo koe ki he eiki mei weringa toni. Taimen da AI e whai whikau se on PEA I he ene whakahoku whatongia I weringa toni. O o malo ki se askonita pe ki se tuata kava lai atea pe ke sekretari Gustav Samate pe a monu hai faretau mo ha tau ki fonu ko to ape pe a mo ha mama hi lotu pe ki fa fo fo ngalao a se mis po hiva pe se si manno skolo ki a fa ska malo lo ki a halotu moritika pe pe ki he se tuata Brian Langi mo nemi pa koto ape o se asi Sesi ko e takilotu o e tō kaikolo i a kalaisi mo e kalapfofo anga o roto rua. Fai se kaupangi a taufo o mo e kāinga tō kaikolo. Vevalu, pai anā pā a mo hā tawifonua. Mandaria uri pa pehe ki e kalapfofo anga mo e mono kaumere nipa kotoa pe. Sestonga metotisi Christchurch, fai se kau tawaki fai ana manu. Fai whikau ino ke siurango pō, fai whikau hausia I moana tau fuhi, I onga se tuatā te wita mō se, pa mō sampaia he lotu. Pā utua wawa u mō hātau I whonua mō me mipa kotoa peo e siasi. Sa sa utatā whonua mana o Christchurch, fai whikau pai lon talia, se tuatā mā pele misa, mō e hātau I whonua, pa mō e kāinga lotu kotoa peo. Pe pehe foki ki he sasi o tonga tau ataina o le vini fai whikau Waiola Setefano se tuata sion tau mui peau ha tau I whonua Magis Finau sione tosi sie lanau mui kaunga haofanga he tano a hina sasi tonga tau ataina o Palmerston North fai whikau halafihi mahu inga pe pehe kia osayas palelei mo ha fai whikau kotoa pe Pea pehe ke sestonga metotisi o Kispon, fai whikau tisleri tā aufa se tuatā sione he mawhonua. Sekretari pai a Fifita, Pauli Asma Afu, Pauli Haunga, moha tau whonua. Siasi tonga metotisi o Tanetin, se tuatā sa aresi kau Fusipole, matāpure tau whonua, pei o lolo maana ia, Taki moi Palestine o community tonga Tanaitin ko Palanite tau ngā piau, pe pehe ki he mea mipa kotoa peo e tongan community. Moha potreasi pe koha community o kaike asi ato nao hingoa whamore more I agamu au, o kore whamore more atu teria na ato hataha. O ko atu ai whamalo o lahi katika motoro hon tal tal lele motu ani ke whakahoko ai prokalama ko ia. Pe mahino pe mihe Miho mō ngahi pipe kotoa pē o mahino e mahu inga mō aunga e prokaramani katika mō tōru. Pea o ku hoko ho mō toko ni koe wai kau akia ke te au mō ngā aue o ku whakahoko I he Inversiti Waikato pe pehe ke Waikato Tongan Community I he militoni pe pehe foki ke grupu tākanga e tau fohe o he militoni.
11: Malo. Malo, bitte süd. Koi katak mo fa ki fratala no pe filave I munga hi. Ja ko pe nga hi workshop ko na ki hanga fa hoko nga hi u kolola la hi ko ni inu sila ni ko hanga hi me na ke fratoka nga I pe na ke ma u pe me he kakai na fa hoko ki ai ai ai ako. Kahanga iwi e nangwai uwhi mao viviri taha whilawe I pamo e whato tologo nu ke whai ki he kau whakakina an ko he neti.
10: Iyo. Ko mahino pe e nauto e whi mao o ku lahi e nauto e kore mai ka toki a hawhainga maari ke te whokian. Uhi ke te fumahau inga wito pe e. Uhi ke tau te whokian ke whakahoko ha programa ke tau pe. Pea ika ke ngata pe ai ka ko uhi uku oku ko me mau pe ke to framana tu mau pe framana tu mau pe atau tau te fito ko no ngawe aki ko ni ko o me ngawe ko ni fa computer pe ko ni ko ka ulo pe ko AI pe ko artificial intelligence ki hono o fai aki ngawe ko ni hono fratatolo I ko ni ka kai ka ye time ta tau pe e me lindi o mahino ka te au ae si mo ua ho tau kakai I he ngai palopalema koe ni pia oku teike oku mahino kate au oku lahi au pito pe kakai ka koe ngahi keisien whiunga ni me toko whaang fulu maa nima uo mao koe koe koe si kakai ia kua nau tō i he ngahi scam koe ni pe mo ngahi whakatauele koe ni koe si kakai kua nau tō i ha ngahi tuwaki mai a ngahi koloa ke ai koe ngahi uu koloa koe ia tuwaki mai ke nau uraki totongi hafo i mahu inga pe ko hapa anga mo nau tari tari ai ka tiliwa mai ai ai kolo pe taru pe ko e nau totongi ko ia pe more ai pe ai mea ai ko kai ke to e more ai pe nau pa anga pe kai ke lavo no tiliwa mai ai mea ai kolo ko ia ko mea e taha ko ko ngahi ufetutaki o ufetutaki mai he emaili o o mai ke te hanga o kiliki i harin ke te whaka whakahoko ha sawea pe ko ha whainga mea koe koe ngahi scam en i koe ngahi koe koe koe ngahi investment scam koe tala mai ke ke totonge ang ha pa anga e osi ospe halau mahina me ai te nau o mai o whakafoki mai a totongi tupu koe SMS scam koe koe tahai e ngai karasen i koe small message scam koe ia o whakafoki mai e he tau telefoni ai ka koe whakafou mai koe he telefoni koe ia mui mea tatau pe mui to direct mai pe ke click i he link ngahi mea koe ia o tō ai e kalasi ni koe ngahi pe koe ngahi koloa he marketplace ko ko tō ai ho tau ku kakai e ni ihi pe mui kakai e ni ihi ko ovare pe koe ko nau se ohi fwe nau tōlui ke nau account bank e ko o sto o me ai hangahi ta ngai ai ka koe koe ui ngahi scam ko ia ko unauthorized financial transactions pe o ka ke u lo to ha fa ngari fa to nga kia ko ngahi scam ni ko ko tau passport ti la ita passport ti po tau fika fika nga we o si o si o ngare po ko ma we scam ya anki talau ko ki muana ya fo iske me ta ko fo brain somewhere ai ku na fo mai na tolia ke ura te ura ki totongi ka ai ko rain somewhere ku fo mai te ura totongi ki ta pa anga ki mu pe na toki e ko na os poloka mai na tolia e te ngai fo mai ta ra mo te website mo te mo te account ni ya ai ko pe a ko fo ma ta ha ko ui ko kamata te asi ai human trafficking ya se kawa aki mo kau kakai fifine ok toi lah ke tana ki ae si ki ngai whaumatala ko ia ki e moe ngahi ola ko ia e lahi au ki to wanga ko whafufua ki ai bea ko e mea ia ku si i whi mau mai e he kakai ke toi e mahu inga programa ako ko ni ke si toi fokiang na whi na na
11: togoni ke hoko hoko atupe. Good. Aia, toke tā koe, koe ngahi u whakatau ere koe ni na ki toke osi ho whamatala koe ki ai. Ko ho wharei o whakatatau pa moe ke malu i ki nāu tolu. O ku, o koe ngahi u mea o ku mahu i ngai. O hangi pe ko ho whamatala o totonu ke nau i loi, ai ngahi u whaka ilonga. Pege ngata pe he ilo e ngaha i uwha ilonga, ka tō tonu ke nau ilo i ha feituu ke nau hangai o whakamo'o ni i pukena hanga whakapapau i koe whakatauere koe ni o ku mo'o ni, pukena whakatauere koe ni o ku ikai mo'o ni. Aia ko hangi kanko ko ho talanao kan koe ki he whetutaki whetutake maha taha ki a kita ke te totongi ange pa anga moe ako ne pukune o mai be fui a fui whakamatala koe ke ke totongi a pa anga na ke ke ilo koe ki ai ae koe taha e ngahi u whaka ilonga ai te ke ke ilo koe ki ai kakunau whie mao koe ki whakamare wawe ke ke hanga totongi pa anga koe ia
9: Daniel Kruger van ki SMS Kruger ko small message rum ko na kita no ki ai ke click van ki link he telefoni ko meta ta ai fu ma bido ta si ta ka kai ke lava mahino ke kina tol ko ne ai be nga u a fekau be he telefoni pe computer pe ko ha be nga u me u te lava yo o excess ki he neti u to ton ke te ki fakau ka ke te tu fakaukau pia te toki kumireva feitu ke whamoni i pako e mea ko niu mo on pika ke whai moha ki whamatala ke ngahi u mea ko ia ki he ko fe feitu te te are ki ai whanki whaka ilonga ko ia ke whamoni pe u mo on i mea ko e pika
10: ko ki nao tolko ku nao ngau ea ki koe ai wintou ai wintou tahataha oku monu ia ko ko hi ko te open packet ha te face for all ie ko te fakava ke pe te computer ko te laptop ie mea oku te fakatokanga ie kita ie ta faki ki olunga to o mata u o kuia e fo le ai ko GEMINI ko Gemini kapau te kliki ha fo itu ua ki whakatau he Facebook ka pe i he marketplace te ke si te ke kliki he fo i ko ki whakatata pe te ke kliki he fo i whakatata fo i whakatata ko ia pe ko ha tu ua ki ko ia pe te si o lewa ke tawha ki to o matau ko ki o lunga o gwe fo i lea ko e o ku asima e pe ai ko e Axe Gemini. Ai go hango gulau ko ani nai mo hange ko ta fa programa ko ki mo a ko ta haeni ngahi artificial intelligence beko AI tools o ku fu matu akitokoni au pito ko te kliki ko ya he ax ka Gemini ya ta te fo ki pe ke pro ke ma ha ki he ta u programa ko kono lele ko Gemini o ku ngau aki ere fratonga kapau ko foi tua ki ko ia pete e ke pe ka Gemini ka taki wakai iange ai tu waki ko eni ba ke enta ko ia ba e tari fratonga tu e Gemini kapau ko asimai ai foi fika ko ia ko text i ha telefoni o kumahino pe foki o asi ai o kumeime i lahi taha o ngahi fika telefon o ku asi mai ai unga o foi text ko ia te lava pe o tarange ka Gemini ka ataki wakai iange ai fika telefoniko eni e lava pe tarate e Gemini ko fika ko ni ko fika ko mei fe ia mei fe mo fe tu ya pe te ne to lava pe o to talatu ko fika ko ni o fa ala hi en ala un aki ai e ku la hi ai ske ai o ku ai ko ki me ai o ku fu to ko ni ai ai window in auto lu ko en ko window ta ai o ko ku an ko ku lava ko ni nai o ku i he automatiki mai pe ai asi mai a Gemini i a ko iaka ku monui a upito te te lava pe o kliki hanga tonu pe a. Mo hangai uwhetu utaki kotoa pe. O hanga pe ko ta lava ki muaha ko o ku Gemini, ko e tūlu si ai taha, ko e ChatGPT. O kai peho na uwhainga ke whekehekehe aki. Pea mo e co-pilot, ko e co-pilot ia ki a nau tolko ku nau ia e nau ngahi account Outlook, ya? Outlook, 365 Outlook. Kei kei ka tau nofu taha pe ia Gemini, ko e uhihi o ku asi otometi ki mai pea Gemini ia I he te laptopu, ke te, ko te computer, ke te nau ia ke. Kono lele ia, ko ku te lapo ek fratonga, eh?
9: Ok, mahele foki o angon ko ho framatala ki he fitu taki ye pe no ngai fika angon ko he telefoni ko text mi ha me be but eke ko ki he ai ai ko te eke ko ki he ai e lava be ai o tala mai
11: ko hawe tex ko ni me fe a fonua o ka na ngai fonua ko ta sio big yai pe ko fa hinga message pe ko fa hinga fe ka o pe asi mai computer pe ko tex pata hu hu leva ya ngai u fonua pa wi ma mani ku lahi e na nga we ake ai frakina ko ni uta u fa hinga ta ia a ni pe ko
10: ko ko fika ko ko lo tonga ma ko ta mi ni ko flipai ni e
11: ko
10: Filipaini, fika kula hita koe tai mini pe hanga. Ka koe, ko kawa naisili ai, kawa ase ai nai. Ka kono o kula hi apito pe u mea ke hiya pe ha, ai u, ka, saipa ate ke ai ngahi moe ngahi whakatawele ke pe. Kai, ka ko fika ko ko ma ko tai mini ko Filipai ni ko lai ta ha e
11: ko
10: ta io
11: ko hinga be to ta ka ta ko ta tai mi ka ki fai mo ha ki fa mata la nga ko ya ka ko ni ki han no nga e ki o ai mal ko ko ku mana tu e tu o wa ki ne no fa ho ko hemili to ni ai ko mana ki ke fa ho ko i he kaha uwa ve mai ke mo ki ha ki fa mata la ke fe la ve ke i lo ke so ta ka ka e va wa ta to na na fi ka u mai ki e
10: io ko lo te ke fa malo i e fo tu tu nga we ko nga mena ke fa ha ko i he tu apule lulu o we ke kaha u i he wanoa Wellington Street he se si meto DC tai mi ono e fiafi o ta monu ia Usi loto lele ye head of cyber security university Waikato. O kuloto lele ke kau nga kau mai moau ki ono wakoi tau ka tema lea lo uai. Bea te whakalele pe proklama ta tau koe o ko alu koe mo ia koe ke community, ngai community. O iani e whakahoko i he tuaple lulu. Pako whamalo at ke Waikato Tongan Community, Tala City, pia pehe ke tākanga e tau fuhoe, pia mo University Waikato, i hono host mono totongi ngai whamore koto ape ki e Paul Karamani. O ku mahenu kate au, o kuea kakai unau fiomai mei o Kalani, ki e Paul Karamo koe ni. Ka koe ai hanga ku e Paul Karamo koe ni, o ata ki ha feitu upe, I New Zealand. Pea hange koe lau pe koe ki mua utau okmonu ia he koe uhi utau fua kotoa pe whakamore o ikai ke ia iha whaahinga totong ka utau fua kotoa pe he Waikato Tongan Community pea moe tākanga e tau pohe pea moe University Waikato ai whakamore kotoa pe ki whakahauko programma koni. Koe aku ato ai whakahafi ki tau tolu kotoa pe ho tau kāinga Hamilton ini ko wi ke fraunga i tai mi o head of cyber security ko tota ko ni ko tokta a wi ma kuma ko tota hai o ne tataki ki ma tolu i e ya so tota ko ni na ma u na u kore na ku kore pa ma osio ki tonga o fai nga u ki pri anga tonga pe ko ni ku te si lo le le pe ke si hau ke ma ka nga ka u i program ko ni pe fra fa to ta ka nga ki to ka we ni go da ku mo u a pi to no taimi mo ni nga we ka si ma lo si ne lo to ke ka mai

0: Ye mulai oi panga. Ko ki mata i fika kon o ko tana ko tai mini o feung be panga fitu mano o sorry ko panga fa mano a hota kakai ko more pe ia i ki fanki small message and ko SMS ya. Ai ko fo i fika ko ia ia ko ka we fu panga lahi e ye ye ko to ko more mi ai panga ko ia me kato kakai masiva tonga. Ni silani tu ke hang en organization la la hi ku la kanu a pe miliona e ka ko si togan ko ni ko ta ka en tonga ke ko pa ku fi nga a nga ke program ko ni ta na pa hang ko la ko si fa no ba pa te ta ma ka ko e la va pe ke u lele tu au ki o kalani ki a ngahi kutsias pe ko ha a ngahi o kalai sisim ke heke pe ko ngahi nukawa a nga whakarapu nukawa o tau fua ko tau pe ai whakamore e tau tolu ka ne hen.
1: Si, toke tā ko atu hen ai whakamalo o lahi ke te koe he whakatala noa koni ko whai a wahe wahe mai ngahi ilo ko whateunga ki koe he o tuapa ko blabe monuai ai to kota ko to be to me a mai ke polo kama ko ia te ha ki me ke frasha ke ta polo kama e fia fin pe ke ta pu ni e ta polo kama malo
0: ka ke te ha me ko fa malo pe ke ke ma fa nga mari o ta o a le tion pmn tonga pe pe ke no o mai e David a whenga maari e koto ape, tau whiwhia koto ape. Pea lava o aua toho tau leo, pea ku o atu pea e whakaafe ki ha community pe, moha tokotaha, o ku ata ape, o ku whika telefoni, o ku okou toe ata ape he lorotonga ai taimi aho ki ha. Ihe ko ngā aue, ko whainga maari e pē ke utokone atu i he ngai whare. Pea ko ngai whare i ko ia aku fu hawa i e. Os ko ia aku whamalo mai kakai e ni ihi ku hawa e nau silidu, na e mei more. He ko nau o mai ko ia nau seni mai ngai information, pa ko tāt o ko mea ko ni o ku hala. Da ko ke aunga ke totongi pa anga ko ia mea. Ngai whare i ko ia aku Hawaii sirine a kakai. Ae ko a tā au ki tope au i ha whainga taimi pe lolo tonga o e taimi ngā aue ko whika telefoni noa ua taha noa walu taha ua hiwa whā tolu nima. Noa ua taha noa walu taha ua hiwa whā tolu nima ko a tā ki ha toko taha koto a pe e lawa whetu taki mai whekau aki moha mea o ku tā tā la ai i hanga hi mea i he interneti.
1: Mālo a pito siuta, pia mālo a pito te vita maka, pia pia ki a rinta a pas, ai mao e whainga maari e, pia mo ki mo tolu koto a peu mea mai ki he polo kala ma, mālo mo mea.
2: Ia ko wha mālo atu e toi tā, pia pia fo ki kamerini, mālo a pito lawelele ta polo kala ma ki he efia fini. To e whakawhi i bē ko hi tau te whok mai bē whok o sui ke kāu ki he proklama ta tau bē ka kou atu whamālo ka mō talmanu atu ngai toi ngā whatungi a hui keni ngai mawanga kiresi a pompongi mālo o pito
0: mālo o pito o fatu
2: o fatu ko e tau tai mi toi tau mini te ua koni ke o atu ai e tau ngahi whanongonongo koni mo e tau ngahi e tanga a hiva pe ta ta to ko ta programa ko ya frao si fa fini fa ho quattro gia e patere ali ki piula malo

Katata miko ose miniti ewa mihenima. Ose miniti ewa mihenima. Ko tawa umai ki he tau mui o e ngā weo e aho. Pea ko iai ai whakamalo lahi lo toho ngā ia mooni. Me ia te au ka mā te vita maka. Kui ko e lama ai whatongi ai aho. Whamalo ki he whaifkau. Lute se fesi. Ai whahoko e lotu kamata polkalama ahoni. Whamalo atfoki ki he polokalama koia ma pute malau. Pe ki he polokalama koia ai society a kolongotu a. Polokalama ai kausotia tutuku. Ueina mo e ngahi o ngongo koia mi Australia. Whamalo atfoki ki he kinautol ni nau kaumai i he polokalama talanoa i he mala espoti. Kau maa foke polo kalama ko ia ae ko listu tuku sanga toso sefo i ha apai. Whamalo ke community i tonga i he wahenga Hawke's Bay. Kau maa foke ko listu tuku tau wha aha umu pilo lebu. Pea pehe ke polo kalama ko ia ae tā kanga e tau fohe. Me he community i tonga i Waikato. Whamalo lahat ke tek mautolu i he tuku taimi. Whakahoko i ngai polo kalama. Whaka o e tau ngai polo kalama. Ki he ngai loto whale o e tau ngai inu silani. I ka inu silani pe, ka e toia o atu foki ki he ngalo pe, ki a kinau tolu oku naumi a mai ki e tau polokalama pie mentonga. Whamanatot pe, i he wike ka hau, e tau ngahi polokalama ko ia ngahi o ngongo whakatonga. O atu ia mehe whaleni e Filippo Motulalo mehe monite ki he aho whalaite. O a fok nga ngalo e tau polokalama ngā maheni i he pulerulu, John Pulu, pea moe tau polokalama ko ia i he whakatau rea, lea whapalangi, pea moe rea whakatonga. Ka mataia i he hoko ko ia ae tolu ki he ono e fiafi. Ma o atu pea moe tau ngahi o ngongo, pea toki hoko ate au ae polokalama mi he ono ki he taha wā, pea whakausi e makatonga lewa, ae ngā ue ko ia oe pōpule lulu. Wakai mau pē, ae pēsi ko ia ae reti oni, pēsi Facebook, pie mento ngā, ki he ngāhi polokalama ko ia oku ati he pule lulu, ka ma afo ki ae tokona ki, oku ma oko toa atu ia, i he pēsi Facebook ko ia ae pie mento ngā. Whau mālo lahi at ki mōtou ne tau whi ao mai mi ane hoa tā, o a o mai eni ki he whiawhini, whātau ange pē, na e ongo lelei atu ae ngāhi polokalama, ngāhi hiwa, ngāhi tuwaki, na e o atu mehe polokalama pie mentonga. Te matatau atu he, ko au linta atolo se pasi, ka au maa a makatonga rewa, tau maa vai aki, ai ngahi fasi, ka maa foki, ai tokonaki whakalao maari oe ahatapu, pea mo fata ale ki piula. Toa ko aho pani lolo, pea mo e to onga whakavare, me tau taimi o se minite nima, me fitu, malo apita mo mea mai, tua fatu.

0: Ko te ngāri hoki te pehe ngāri jana mai DJ Toa mō Magic Bobo. Te ngarangaranga o rau niu. O mai nā, wakis full bottom ne minuta te kāngatei tu lai. Whiti mana tua te apa te whitu ko lai batu tātou ki Glasgow ki te Commonwealth Games. Ki tō whānau kuna ne batu o tāhau te whainga tāhau ngā tēnei te Commonwealth Games mō o hui atu a te atu whenua pele o tātou ko tū walu. Gane ko tuko tātou ka seipua. Mō ana whakapulanga mō tātou i te whaftēnei. Tātou whana te tale o ia tēnei. Over to you, seipua.
1: Tāna whetini whakarongo longa nila tō whakapulanga. Teo kero o mata ko se lawe meni. Fa plante ni mai te le tio, ko eni e sala ki se se vestau le mo nifo. Te fa kafuket fa mle mole. Ko eni e sala ki se se vestau le mo nifo, mai sto ki tau nifo, yao ki lani ki sau te moto ka inga. Asi atu ki te potukau, a te Shine Dental. The Shine Dental, ko te whakini ngā sua ki te kunga fō, ka le se mana wa se kiei, me se mau, e pili fua, te ngā sua fua ki te whale kena tawha. Vau ki la vene koe te ngali, mo te lau māli e te kunga fō te lai e lasi ato. O whakamani e te kunga fō, e sina wa nanga wa asi, mō la tōko lai māsani, mō i māsani, mo te whale tala vai tēnei, pe nā fō ki la tōko lai fō ki tunga tēnei, te la te nifo whai te tasi, e paku ki te lima se lau iwa sulu iwa tālā. E mwhai whakatoka ni la tau, ni whakamtala ngala ma whai ne koe, o avi ki te wins mo te ACC, ke fuso swani ki te tongi. Kai se tongi fokit whakatonga fiti inga o nifo mo ta maliki mai lala su wala tau sanga te mātua, ma whai e whetau I whakarunu fonga o te whale tala vai. A se atu ki la tau, I te lima fitu wha Great South Road Manukau, te lai whakamsa ngai mo te stoa ko te whenua pai veji. Ia me telefoni koe ki te lai iwa, lua fitu fitu, ono ono wha wha, o whakatonu su wa manoa ngai tasu nei. Ima whai whakini koe fuso kota ki la tau, I lunga I te Facebook, ia me iawe whekau I te Messenger. Ia kona nei whakaplanga me te le tio, ia nisi whakaplanga nei, nisi whakini mawatu ne mātou, Eise se whakaasinga mea, ka whai kana, se whai ngā mea, se whakaasinga, ia me se, se whai ngā, se whakaasinga de la, ea, e ma whai o la vei ne koe, so suani vale vale, e winga mo whakapunga ki lunga I te ola lei, mo te ola manu ia, e whai konei I te Manukau, I te Manukau Sports Bowl, I te bō lua o au kuso, te sā te bō lua o kuso, kam te me se fuli tai au ki te lima I te awhi awhi. Te whai ngā me tēnei e se tongi taku whakatau, pela me se I ne. Te whai ngā me tēnei e se tongi, me whai e se ne a, e isi ne wenga sosani vale vale, iyo mu wenga whakasinga vale vale, mai potukau, iyo mu ko whakaputonga vale vale te ola lei, o te mai te whakai masaki, e mawhai ni koe maua iei, mawhai ni whuki ni koe o mawhai, o ase e tau tota, iyo tau suka, iyo mea, te asinga o unonu, me befe te ngalue lei o unonu, pe whuki o isi ni asinga mo tamaliki, mai lasu wala tau sanga, me tau nifo, asero tau nifo, kala se tongi, ne? E whai whaki o maua ni koe ne suki pui pui se tongi ko la e manakina ne koe e mo se tino I tō ka inga. Tanga whai e whaka whaki atu te po te Manukau Tennis Court I mo te Manukau Sports Bowl e whai roto I te whale. Tanga nani pa me isa ngai tō isa ngai te whale a te whai ngā me deni whai roto I te whale ne te aso lua bo ja sa te bolu a Augusto ka amata mai se fulu tai au ki te lima I te awhi awhi. Ia ko sua whakapulanga nisi whakapulanga mea kanei tupu I loto I tea I tau community mai si yau ki lani nei te ko tuwa I la tamate nei. Mō ko loko la e isi se ko loka e manak so sani tau mea tau tupe I e mō te ea. the first one I to pay is the thing amia. If I find the poor value of Cusso, the mate Pomoa Mumak, mate Tassi to don with the far, the fiafi, if I could not eat the Kelsen Community Hall. Midene if I moko ea moko lo gram na kina ki kilon golo fakaso alu atupe iyo me angotea a sala sala na wala glaf so swani kitea kite ya ko lo ite te sefen alu atupe iyo me ko la e avan ea ya ofie ye meta atupe te fenga medene if so swani kia ea e fakatonga na da so swani kona ma five so swani kia ko ite itea ite ite fe du dena ko avana gilunga ko avana gilunga idea ite de dulat pio ne tsuwa le Facebook ke la ve fa le ni ko lua ya ko tsuwa fa plan de name ko lu la patuka ko la sman nak ni meta o sene e sine avan no ang ko ni meta o sene ilunga ite al ko lu gilunga ite tsulao ate Auckland Council e se al nga to pe de ni fa ingo te active ya moku lo la manako ki a manak ni nane so sani ta utupe te a faki tupe te ya te te tupe de ne so sani tu so sani de ne me de los fulu ki de limas fulu wa fe ne te a te langa tupe de ne me so sani ko lo ka es lo polo kalame so sani ki tamaliki ki faka tupe nga o ta faonga iyo mine so se fainga me de la elango lango gilunga tamaliki mai tamaliki foli ki lima tasang des fulu tasi ya mo des fulu logs fulu valo mai tamaliko la ya e se na lo malo se ta fa o ya mena ko mena ko yo o a fa ka su su tamaliko fa ka malo se ge taim ke ang su su e wa o ta fa o ne tera ngato pe nei mo fan talanki mo fa ni ko la ve lunga ite ite ya te tu la o ate at the council of Aquilani, Auckland Council, mafin ko e. Mafin ko e gilunga ite te itu lao do the council of Aquilani, Auckland Council, salagi te the strategic grants, ne? Fakaingo the active regional fund. E pono ite bo te bo tolu se fulu o se tema. Tau sanga nei ne? Jangan aku tala menik itu tahu sanga. Itu pun tahu sanga ni, fana tu sudah tahu sanga. Aku pun itu boleh ni ya. Kau tala ni, aku pun itu botol sulu saya dengan mama kulu ane. Kau akan nak gilungai itu tu lapi mana tu valu dia. Tapi orang lagi yang fana kulu awal. So kau tak kiki mana kulu keios. Kini lagi fana tala ngah faham pop, memang fana pilih fana kulu awal. Oh, fana tu luar fana tangki. Ya kau tu kena naik fana pelanggan tahu, apa yang kau ni idea ite pimunu tsuvalo swa aswa from sawanga mayaku mayau ite sonito wa to tawo desba mentai dua duangina ne ba mentai to vayu ati kongalo tsu sai mai te matang lam tayangi elangon ne ote elangon ne ote ya telefoni pakeke yemo teni benefun de Facebook e la se from sawanga mai kite ya kite tawo te asone a from saw te faka kulua am fayo wa faka longo longo kies kia kite tawo te aso me pe fe me pa me e sine kwa kwa la le to at fino ni tai poko tia fukilone ya tawo aso tawo te aso fa moline e se pam se mafui de na ne poko e se kon ki la la fuko ye tamara noi na e se fuko se pam se kon ne matoli me se ata kon ta pam dai tai poko tia mai ona se poko tia nga te o te mafui e ta ma mafui e fori ki de na ne da avo fam sawato fara longo longo ki te ki te ki fam sawanga mai te poko ta o te aso ne ya kaju kana nei fara planga isu lo fara planga fara pito a moto dinu tu valo kini me gilunga ite itu lapi mono tu valo ki fara ki fara pula tasi ni tato tine soka ta kolo ki ko fal haulangi tina bela iva valo valo tolu ono ono le ai ya ko Koiko suina, trailua tassi, lelua ono, luatassi fit fa iva, yatakunapa, trailua tassi, tas fritas tolfidula tolu. Yame kini my goe ite itu lao at the pimono tuva long at the Facebook, me fine of your foki. Yamo de fra. Fakai mai fakafika mai neko e ite messenger at pimanu tuval mi amongo fine mato. Ya me pe mai neko ilunga ite meliti mai ilunga ne kia mato ilunga ne te fakata te se mato ilunga ne te sigunga lo ngali o tuvalu at pmn.co.nz for plante ni ko plante ni fakata atse ne te pimanu tuvalu.
2: PMN Tuvalu.

You're now listening to PMN Tuvalu.

0: FM in Tuvalu.
1: Talofa Aotearoa. Talofa fia fia me te matua o koe o ka wazuki te prokalame te asinga te ngaka vlasi te tfenua. Ko tine pako mai te omasifulu ki te limasifulu valu tarsanga. Esi eza o mea fai, kakato to limasifulu valu I mo te limasifulu iwa. Ta mele tine matu su pake te se tongi mo fe te asinga te ngaka vlasi. Emanuia te wasu whanau. Kangale te lai ei me kaisa o pake te se tongi e mele te takilua tausanga ke oku to fiti su lima tausanga. Tasinga te ngaka vlasi e mafai o mo uwa vie te masaka te ngaka vpala. Te lai mafai o iku manuia a te pakatonga fitinga. Se tongi e vave kai fai ngō fie. Te asinga te ngākau lasi e whakasau nei ia ao lau tino. Ka maua tau pāketi nā whai o tau asinga.
2: Whaftai, New Zealand on air, mo te sene.
0: You're now listening to PMN Tuvalu.
3: Celebrating the Pacific Spirit on the Kiribati Language Programme.

Ako na Maori, o nam kong rara saran na pati Ministry of Education campaign on the tayo itong putuniyang we kangay get the theme Understanding and Supporting Your Child's Progress. Understanding and Supporting Your Child's Progress. Ke ilan na nagigay pa pun matatam o ayam puto ka na kong na nakikiyakinasim. Matatam o ayam puto ka na kong na nakikiyakinasim. Ang tatayo, ikay ya katero tulo ke to kasusulo ke ingani arante apo kaya ate me ate arante to payare enare ke no koya a trati pupu ka de skin ko rayo no koya men na yabuto ka karo na yare ire na siya a eno ko nande ke ingani arante ke kiyek maka iron de la san nang inte tai ena te naro aron na pu inte ire a men te meto na pa sa aron na no muek a men na ai pupu ki na pate karo no ko lasina Poka rikira kenda sinantiriri. Kangapa nanaro ay nanona ya pepet. Ngayari, paikastara ya ikai, sika suru-surua te poto niyango, ya kangay, pa men matatan te karo. O men na naputo ka na pata karo ngane. Ay po ngayang ka nanari, ya po karo na nakikiyakin na sinantiriri. Ngayari, ayo, tarongorong, kito ka de message, ya sidi ay kasusura ay nanumay nga, kito, nikari kay matatala yay, o nikaro ay ano kaya na sinangkane, puto ka, ayro na yari, ay yakikiyakin tariri. Matatam, Aw amputo ka, nako na nakikiyak na sim, dreary. Nga na ko muko inanunta ka, aw ang pasensa, hapon muko na napabubun na muko hari inanunta ka. Aw ay, erang inibuaka ka meni ka mamati, nako yate ay ikaw waririk. E naragin si Kiroay, nga na ito to kuwa kita muko inanunta ka.

Nga na ko mo ko inanunta ka. Awang pasensa. Apo mo ko na napabubun na mo ko ari inanunta ka. Aw ay, erang inibuaga ka mene ka mamete na ko yate ka warilik. E naragin si Kiroay, nga na ito to kwa kita mo ko inanunta ka.

Ngka na ko mo ko inanunta ka, awang pasensa, hapon mo ko na napapubun na mo ko harin anunta ka. Aw ay, erang inibuaka ka meni ka mamati na ko yate ay ka warilik. E naragin si Kiroay, ngka na ito to kuwa kita mo ko inanunta ka.

0: Bukin tira pa ko na tapara para na kaisipo mea na sariri ya matay. Eka kawa ki pa ko na karikia amriktaki o ni kiki na emon te tamero mea na sariri ya matay. Ako na kona ni korawanin tay ya monte wako. Kana kona kona na ya matay men na yariri a tay tapara. Karikia temere na ya waririki a sisira ki na sariri ya matay. Pa e wara na kiki ya kintiriri a nungora na peirun te sariri ya ni pa tira te yang ni pupu kina koim. Ako na koraya pa pukan na nariri awa na kiki ya kinasim tiriri. Ari ko na koroi na nun mayang. Tapay ka awa ki pata perang ira karo. Sina buki na sira na yarei na nun mayang.
1: PMN Kiribas.

0: ta baya ka kukurei dari kinne akuru nanon ami yango o am kandani nga. Nwararari kin tereirei. Takataka menasim o meruruwa kina bunganan katian ta yan kouru. Me kandani nga aika ariayin korobukiya. Tota yan kouru aika ana korobukina. Tetei ebe akua kien tetei eyan anau. Baya kinana ya ponna konere tangiria o anukonan koroi yanasim. Taimani nga reirang ni kakawak baina yeito kouru aika roya amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kopi koko. Kamano ana se marina no perito mentiora quinte flu dain te kamai trotoroio ngano ko bigo ko a e ki kapoa ki te flu chap te te ana kon nam takta ke tabon nana ipai nora ki ke tarbonia a ke o anua a ke ono wa tuana tuana tuana tuana ono

Ako na meron kita sa ngurana maran kita bes. O sila ngayon kukura yung sabawa ato wana tatay kanda pa kau ke tekibun kura ato wana sipa ki meiro ya kainte Pacific Media Network tekibun kura yung kan epon kariwa ki ron talay lama ikanga itekana. When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something. Diki pun teka iyo sa kung nanday din kangay. Ngana ko tete kito ang kana ko ang reire iyo ako pun si teki ni ang reire iyo ano ba iyo ka ako pun natay. Ngana ko pun nora ke ko reire inaki. O iyo ito pa iyo ko nanday kay rom at rapa ka huwa po inare kay rom. Orang kita sang orang kita kubata ati nung raya kita tiki pun koran ni aku pun pani yang waya men kaka ma yeye ami yang oi bukin ibukin na nanti tiki pun koran ni on sepang ma yeye yare ena konan deke tiki pun koran yo ka ai pun te kaungan ona napa pa sina sipa i wana wana ra on busuma i te yan tiki pun koran yo ka ai pun te kaungan ona napa pa sina sipa i wana wana ra Anu bos main apa tayen sih pak? Nisangan lagi day day nak pay ki aki arah tayai. Oh ingat ya re. Aipun arah kakeven aku nak imkan yang ki tekaru tesibu. Oh aipun kami ya tayen terus nikira ki. Aika kampen tapen dikira ki. Pakam naki mekun sih pak arah pak kami. Antau rai napa nikan day day nak pay ki aki kami ya tayai. Kau memerlukan kita seorang takkan tanya apa air ke sepangam. Aku nak kurai napa supaya nak kau rorom. Awam musuh. Pakkan wanda paya kita tempung tuan atau tuan. Kamu dapat nak kau paya ki. Ami pau. Ada temu di teroi. Tetap mau.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Oh, yes, no garbage.

Ete imetuan kora kora de makurin ki mato ngayare tau rapai na kwampai ay kakakawak narunam ka TV, computers, laptops, phones, opay narunam mouse, opay pai ay kakabungan ay bugim. Nakon snap dot o dot and said o tawa nako minampai pa anakonan dekeng kanaki muaki.

0: Kin tira pa ko na ta para na kais po may na sarili yung matay? Ikagawa ki pa ko na karakia amrik taki o ni kiki na emon ta tamero may na sarili yung matay. Ako na ko na ni karawanin tayya munto ako. Kana ko na ko na naya matay men na yariri a tayta para karakia tamero na wariri ki a sisira ki na sarili yung matay pa iwara na kikiya kin sarili a nungura na pa ilong ta sarili yan pa tira tayya ngunik po buo kinako im a ko na karaya po buo kan na nariri o na kikiya kin sa mtariri. Ari ko na koroyin ano nung mayangam. Tapay ya kakawa ki pata perang irakaro sina buki ya na sila na yarayri ano nung mayangar.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Aga tapay ya kakukurey dari kin na koro na nun amiyang o am kantani nga. Morara di kin tereyrey. Takataka menasim o meruruwa ki na buonganan katiyan tayyan kouru. Me kantani nga ay ka ariyan koro buki ya. To tayyan kouru ay ka na koro buki na. Tetay ya vea kwa kien tetay ayan anaw. Payakina na yapon na kon naritangiria o an konan koroya nasim. Tay mani nga rerang ni kakawag pa na yay to kouru ay koroya amutu.
0: Ay panting nga ati kameuri ya ati katikirai na koya. Korak ya ki aspara ya dekin pong tuwi kayo. O tinonon na pa to weekend. Panta katikirai men panan kitapas ni bukin na mi tukan na kaya dekama efe katimani kariyo na rikin na mi korun towa na rikin mi dirik. O ay pun na mi pawale temeuri teroy. Oh, tetap mo. Oh, tukunan kan na yung kan ni. Atas, nakana ko na kami.

Every exit is an entry somewhere else. Te tapu areo kōsi nako iai, pon te metaroa nako te tapu te ohana. Oh, kona meurungu te songora, nako in pananam kongora iyo, panani ki di best, men te Pacific Media Network. O si mga rukone pa nam kona re the thoughts of the day, on the day di kayo, o ya mga taurai nepe, o nukukure yam kongora iyo, te PMN ki di best, si pa to wana nako im te tekan iroro, o ayong kande me iron, Tom Stoppard. Every exit is an entry somewhere else. Every exit is an entry somewhere else. Awa yung kana reskuna ang kangay no inara teten kiri pes. Tetapon no sinako, punti mataruan no kon tetapo tewana. Tetapo reo ko sinako yay, punti mataruan no kon tetapo tewana. Oh, men tiki puna kōra iyo ki te teakani roro ani o si te pōpas kauranga ki yei men suanga ki pa ina nun meaura iyo o a kia tokin desa. Ki kanga iro man te songra. Ki yang kaparapara ki tira o ino tam tiki puan kukonans pa yana koira iyo anna kia wanua a kia ni meaua tenua te wana. Ngay nao kaparapara mei kai ki no tau o iku naan ka ngay o ane ka tōtō pa tō naka ngay tō kanaro na pangkia tēn te reirei ako nang pene am tai o imae ni pene nam tai o apun koe te teki ako nang kikiki ki maa ka o men kakat me te pai maa ka men roi am pui o men ni pene nam reirei yaani ki am metaru are o koto ki hei ka nen pene nam reirei yaani ki am high school o e mangau ki am metaru ato wana na konti reirei ki pairi ki te pewa na ronti tuan na kon te kuran rei rei ari tata o ni mga rei tam rei rei te kuran rei rei ari tata ano kana kopun ke kia kine pe pang ke te dei ya ko kwa kamen te mai maa o kwa ki momo sin nan o ni mga ni pe kan penen nam rei rei ke te kuran rei rei ari tata ane ni mga kuran ka uka metarua na kon pairi ki tape ua tuan na kon te maa kuri nam pe pa ro ko roya ke to ko na ko na ari ki ni mga karoa am pe pa ari tata ari ki yon ari ko san maa karoya. I wanted to song ora ke ganga ki ro man tera amia ngon tike puan ke tera ota mia o gona spaya me ngaira o gona spana bam te te gani ro ro ane no ya musu me ro ro o na ge khais me ngaiya de ta pare ko na ko ye anta ya na ta ya o ti ki bun ko ra ane ko nan de su ko ni ro ro me am musu ro ro o te ni yere ke to ware ro ko khais me ngaiya o wante na te yam kona ni me roro ye o ne mangari ko tami i bon me renami o tera ami ko wa yo na ko ko ko to ke pon to wan o ya to wan o gam na kona ne kai ni wo si yami yam ai kan na kon to wan pa te re re e roi re na ko mi ne ko men i bugen re re ya ke mi na nun me mi ye yo kana ye yam ko ngora ki yam spas pa ako kan spa ya na kon nam ko ngora yo na ko yo roro am na ko yo nam de ri yo pi men ki bes ko kona spa ya na ko ira yo on the Facebook page PMN Kiribes ke konani email na kon pmnkiribes@pmn.co.nz en te kiroi kanwana weekend na yo as mga guys po na kon the weekend na roi weekend te te kan dei dei ke te te kan iroro po na kon the week ere imena sabo mo

0: O yang apanaan kauring o ni katanwa taikai te New Zealand Transport Agency ke te NZTA ibukin pusinakon te imerin scam ibukin kauring akim ka bawa ana reko ke ana license amka te imerin scam mayu abuse ay kapongana ana loko te NZTA on makuroyay NZTA.co.nz ni kapenyan o sak NZTA.gov.nz kanari ke irom te imeri ibukin ka bawa ana license samka a karawarain taraya menwaria pa bonro de imeri an meron den setie men de imeri kabenena en setie dot gov dot and set kana ko kana taya pa kona kanga na taya pa mi meri an ne bonro roi men den setie a wa mi meri an na bon mahoro me am number plates te tai ke diriri ki o ta kampana re harawa ki ya yamka o te tai are na pene ye yana license amka kana ko ta ko poko sante ken te email in scam e ke en kana ko kan ka mata ta ko roi o tar buonia te NZTA de namba agia wanua kya kya to wana kya wanua wanua agia ruai wa ke na ko na ya website nzta.govt.nz.
1: You're now listening to PMN Kiribas. On the column, wellness and nutrition. Awan kan dey karawan katre na koim pa te awa mo te nan karin na mara ki karang kao pa sinari nangin kakan na naroon te nan wan kai te bread me te nan cereals te milk me te cheese ay te nan lean meat ke naroon te ikaw tapi warik ngan niya kakawa kina pa sina asis sana pa ni kakaw rungaki pa ngan sa mara ki kito inonan bukon kanara sinarangin tau peng me ni kakaraw rawat pa rin nagpati toro kan aron pas moy kes nanang itu pengen apa oh kan sama rakan apa kapungan anak pada bayaran pada soka oh itu tau pengen apa men kapungan anak pada bayaran pada fats and oil ayo mau nari kan aron pas tas ukan kan aron ke senakin angin karawataya doira ino nanti sama rakan senakan nan dia mui kan dari tekin aki kangan pun aspawa yara tani memerurun tai kana ko ba ena na kon isu ana kon wanu wa temang kon dan ne e kai nanu yara patam pokon dari ne ma e kho ware e ate akin dana pare kan ai pa pun ena kon te pupuran au ena kon da pati kai nanu te mai sin teran dari tani de terapata kana ro pokon ware re kengi ya to ti ga wingi ke to ko meri kari kangi ke to ko pe kitai ma te pe ka ga wi ai pa te potonia ko kona pun ia in karwata en tau teran mai sin da patam oh the average ada tadi tadi nak kita tengok ke energi yang nak kita yang wow terita ni kata apa angkara apa ko kerawat ayat terang ni ni mana oh ada kita nak pernah tadi memeroro ke puni asal ni pen di ni kami tempat yang di tua kayu oh asal ni pen di kaya biar pan apa ya ada kita apa di terang angkara apa silangin papa ini ni mana ndin ni ron dapatara en nang ina bogarun anawa ana ana makuri terapata aiga apa aiga nang ina mais nan ni pukinte e kaina no ante ana makuri no pain dapatara kita pe me ateran nang ina kawak nan ora sarin nang ina kaunga ni me kinteran e kaisa kate te terap nan ora o ara watari ana makuri te ngande na patte te potun ni pania wa ya te kinara perdan me perun ta gano senaria nang ina Katim na tawaya arun dawawatan dapatara. Kanaro na ba erang in bumura men dawawatari kita patam nakon na papakim masin nam didik kangay te akin na kipabunia ite tewari enariye intakite na kito ko nariye nimena inano na ibukin katim na tawahan dawawatan dapatam ba ina taong tayo ko na akin na inmerigari ka ko na akin na inipekita yan nariye intaw rapatam dawawatan dapatam tayo Awa ite tawen na pania ngore ate kinara pangan den dartan me runtai kanok kain si me rak pat be de is sai sto ate kama kuri tene pui ite minisin ka ka topong ane kan tene pui ite minisin ka ka topong ai tawa bai kai sumun be ni pia tai ngi iperor na petaneng ami me te pai ane ka kawak ye ki pe iperor taneng ara antara ando kono ngoi ka ina bukira ipukin ka te me to ane me rungira ana nga ni ra ta ka ka ngaki me te te ta ka kauring na koira pa sina wa kin na pa yonde sti me to ne me aura ri ana sira sepura Kainda para arausu ar community awa mai sirik. Aika ita bewa dana na marake me kauri ngai kaya ponga na ibukin dapat ala. Na mi kwa ngora asara na pa te nutrition ke to aira na kipa wellness and nutrition. Taina na pa yo akana ye meirom te ita para. Te ita para. Reisi rana pa yei sepa wana pa ari irom. Asa na kana kwa yo nika katoa wik na mi kwa ngora apana na kipa smeni usinan na.
2: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.

0: con a Māori. Oh, come the pen in the Māori. Men banan, Pacific Media Network, Kiribati. Are you talking right? Booking gate and listening to Kiribati on Gamie, Kiramo. Not a dead any Kiribati. Today, you are Sina Kanawa Temeroro. Kanoan Nanakete Tenasin Jungaru. I come here, you are Napetera, Niponoina Kati. Oh, the Kiara Nikiribas. Katorak Tongrayo. Ion basic at home, Ton Mane Garineki, men the Kiribas community. Kegame, Pastran Mark.
1: Napoi and Nashin Tungaru, Aika Tangiraki, Ion Apetera. Come nothing in Maori. They met one and a tangida. I want a cacao in Tetua, your only penny. Dabu, I got some merca yoy. Yay. Chagawa, pa, okay. Tama, Kitana, Kiripes, or Tangidan, Atami, na, Patina, Nako, Unidiani, Namise, Nipopro, or Pundiay. Kasi metuan direita ki ni kakauring yon katin katira na teten apara pa pun kinaki mi y nara naro na ko ay karoy o te turun pa mi o kakapaya mi Toto kani kami dapo ikikanda na kaya. Kanwan tike si are sina naroro yana punta tayo ka akangay. Dituro nyo pa'y. Dituro nyo pa'y pundikian si Kiripas ni Kuawa. Yan na roro na nako. May yan man eto na eto na unwata po. Sinasin ni Kiripas ni Katane yan na napos. Oh, eki kan diki patirang ngaya, na apuni kan diki pati ame ta apun turun pay. Oh, tira enano na kinan, enano na kikai, aruna niyango, awaruna ni participate kini contribute na kunda na community. Oh, aruna ni kakuro ipuki ni moshi, eka. A mochika ki menda na kawa, ki menda na kota ki. Nika nga. Iyai nika tene ami tabu. Ake aita ni korokorea ki yana mi poche ika akakokoro. O tabi mi, datan menin kamina ko, kamnatu ku yana mi naki. Ari inapene te kawa ni karoya, wangkana anna po ya titibia ki tirawu. Kuna puni pia kuni kakoroa maishi ntirau. Ada yana mwinaki. Itiwe ya kitokora. Enadhiya inatua ni kurupu kinane. Kamna makuria. Itiwe ya kite inai. Kamna ya inatua ndoko mami inai. Oh. Tinaani pwai ni kato ene ya kia moshika kime yante taupuki. Tangai. Itangira kite nasi nikiripesi. Yan kui ni katena. Inakuo kurupu kinana pwai. Kanan na ba yaki koro pukin ampay me yan muyokom yan ng community kito yan temush adesan tatwang ang yan tao puki pantay tapitay kukuna ani kanakuha kimente kawa kukasin na nukuha kimente potak ang kande ekonantek na ki ay konantek patayakam to pa yan yan ito wari yaki kukuro anapay I don't say Yan to talk. Gayaki Konani participate in the point of port and nomad our Kandaganga and Gayadi Grimes and Kamata Yan Narona. By the Muska going a Yanapa. Akakuru and Pukin Pai and the Mokuri. Payadi and Kanatangiraki Papa Yanako Papa Napuat and Tapakia. Naunikatini, Naunikatu Papa. Anak tu kuat apa? Atau ni tak kuat? yei wa wa na ro pa ni mera wa a na ma kuri era patau pa na sia ta bon pota ke te no ta a ta ka ti ya na ya re ka e su su ku pa anu an ti gripes ka nga ya ki era ro ni ka pa ka ni pa ai na ya na ka na te ki na ko patadi ya na ko patadi do na Etekin ek po poineta, yen ek po poineta iruna. Etekin ek po temos irukone peyei. Awari ane te poyere kanga esusu ku paruma ni meura. Ane suwose anako. Me yonne pera, ase meka nga ye yonne petira. Yonne pera akiri pes. Imakuri metitei. Yei kuonga ika I got wooa yon that better, but the one is the dry season, I think a wooa, the wet season. Ke tupung, arikanga ka karau, unu wote na makaina, ayara na kiane pa te au meang. Yei te tei, te unu wote na makaina, e mangada na ki pa te dry season, ni ke te tei yare, kanga kurina ki ata karau yei, makanga te tei nridinga. Unu wote na makaina. Ayer na kin kan iru ye kripes pa te tai ni pua kare te au me anga na tai ni yau a tai ni me yek yana tai du mi mat ai te akina ki pa te kripes e pita anu an me au na maru na na kati ni ka kai tara i tai jakan pan tai te mai mai ai makuri e du un uniki a kanga ka tau roi ala a pua koni kai pa ni te tai ni mai mai te tai ni me au te teia de karetiangi ai a rai kai non tepe o te kamara ki yarukana antein te tein kane a rei tein te diringa a wama kuri kwae kane e atupa e na kumerawa e tei a e pai tuwana kanga yeru ni spai spana tei te ome tati kiripes o bukin tira pai yonga ne te vya ki mwainu painu mani atana o e pene kuru apene ni kuru Ngani tira te poyere ra ni kakao. Pa ngana aru na kwa ro tei tiro o ye te poyere kakao ki ro na ana. E ra na kwa jo kai. Ai na no na au si ye te poy te au si na ta ra na kwa te kwa tara. Ka ngana ta po ni kakai ku ku pa ye kara ka. Ki ku ni kai tira ni ku ngai ka kwa. Ta tei tiro o ki ta tei te pe ka ta bi. A ti gri pe. E no no ani pe na tai. Ganze ta the bottom line you want to run away you can ai but try to pay akanga kata ki ni kaya ki ka kaya ki but ti giri pa senaki ti ki pa jama tai ya ki ta tauroi ti giri pa jama tai na ngi ta tangan na ti tauroi ina no nu pung na ko pa ku kintera pe makuri ina no ti tai kina tera te ka ti yan pangai dang kai Aku sekarang macam ni, untuk yang apa tera? Atau nak buat na? Pak ini kan menda uang siapa pak ini ni? Pak dari kita sendiri menda uang makro. Naya nak main sepak, IT nak main, ane nak kau stadia, ane nak kau musiran. Angkat dia wajib untuk pak ini kan kita sendiri yang na. Pakai kau main dia kau yang apa tera? Atau pak ini tangan kita kau si, ururin kasi, aku kuat main anu ya. Pakona wishi na tana konta apoi kai. O sina ka ngan wishi na konta apoi kai. Sek ya ade enanuna ki. Menanuna ki te principle ade enanuna. Te principle ade enanuna ki yon te yang ware na waki te kiripe se de kata yeni kakaponukono. Pa yongan ne ya voi, yongan ne ete metu airo na te pa ye erana ki pa. Te turun pa. O arana I kiripe arana I metang. Yana Yawakistan, the economics, the self-reliance, the self-sufficient. Self-reliance, the self-sufficient, sufficiency. Are you done? Kanga ane ye room, pino. Then the ganga ye to tenakanwan to Naruka. Then the ye to money. Kunapun kuna and punti yon wem. Nakia and the Ningan the support made on the men. Panganano pay the support, metayar kuri mui angki ko kamen tauroi na kita ngin kain na yade katurun pa yam inora ki pa ena ko mente ka kain mek amen tipu kura kura antia ki kapene tei yade punti inan principle rai ka yake yaro ko meyan na pera meyan mane pera kauring kami tenas ni kiri pesai ka kamtang ita ki pam na wushi pa anwani meumi Yan Sukumi, Yan Nau Tero, Akita, Australia, Kaipukin, Sinan Kawakin, Kakawakina, Ampai, Adepun Temane, Inanun Namtai, Nibuk, Pa, Konakapungana, Namtai, Mushra. Angin Tama, Tayaki Taratara, Itaikai, Tata Kupapa, and the Roy Tain Kapan. Kamriya ina day ya paya sen kore sat day ya ita ina day ay ya ita ina buk am ta ina rupu ak am ta ina day o am ta ina kara adiya tu kito kora kora am ta ina perikasya sila anunun nan ita ya rere kito kora kora iro upa iro kundi imerurung ay iro rupu ak ay na ta ya rere kona anakawakin na. The day you retire, you pay your kids and the two by the day. One day. Because we're a day. Oh, day. Nikaidi, you put a number. That would never take away. And by young and the air. Young and the matua. The principle at the Tawar and the Matanga was self reliance. You, the Amata, the Kiripation upon the self reliance, Dinoco. On a self-sufficient in Pino. So I rang any press, Kiraki rang any press. Matt and the man in the day. I got to Boga, Matt Yaki stuff. But I said, now we rang an end to Roy. So I recommend you to Katayan. Second to buy you to talk at you or the men or the men and Matt, the Katayay. Yanaki, Maynan and Katin. Money at Pella. At the money at the moment up at the spoonie pendant, not make it. And as he said that the grippers start the men and gang, I told you, Kitty Gay. When I do another pocket, the grippers, I can't push. Yatan. Attending a yard and Ganakotangi and Pakashu. Putang it at them, or putang it at Katina. Ah, same mile on Nangaya. Pukintera. Pangaya to run the poem. Aw in no metam tapu itu kona poye. Itaki na kwa kami ya kama pa den na. Na ko an na petira. Kamara na kwa na yon tapuni tsa makuru. Ana yon tapuni tsa ti kare, ana yon tapuni tsa ti kawa, ana yon tapuni tsa ti be. Tirana nun ti ya kare ti yon tapuni tsa. And they take an egg upon a pair and a company spending the men there to you. Or to you. And one and narrower than a company. And I'm a needle to damn the yard upon damn needle. When the day is going to stay here, you have a many pen up. The yawning on. The day you're here, you are a central queen marrow. The day I know I go to yay, I end up with the Kairuna Yako. If it is the Runa, I look in the Gawkian of the Jokes, Gawkian of your national. I am not even a Gonata. I am no walk. See you are the Aki and the Tain Mushira. I can put no at the Yunta Purita, I am even in the Messu. See, they are hanging at the Messu. Ti yo are bubura de mena ina nun tsa era na kyane pa ti yo na nun tsa a ti yo ta buri pa de ro kona beni pen ka tsa no ala ngapi na kona a wa ni ti le un ro pwa ka ti le un na ti jain e kan ten nga ti na shin ki di pes ti ti na shin tungaru pe na pa ina ten wan ina ki pa ina ti memetu yon a petira ke yon ti mu yo ko ari ngana ina pa ina ti met ti kausina ko aina pa ina ti ka kadin nang Ina po yun na tuwang yata. Ito-ato na kinna, no? Ate ka kuha ni Naki. Nakon, tumuyo. Awa isi pangaral at pangayitaan ni Kapene. Ang kay. Rupo ka. Awa tiya yun. Hindi tayo yun. Tanay yun yung kurakuram. Ate kang pa na nakita ngayon. Pari ang wari yung protection na ko na. Nakoy na. Kayari yan ng kanya. Ipon naman tayo. Nukukuli. Kung akon na iwa. Kung akon takakaro. Ako na kung kati matuhan na ang principal ane pa natin yan at yung matchroom. Ito yan wani kibas. Ikakamata at ikibas. Ay katulun po yan naroon ako. Nga naroon na po at karawin katiyikay. At ipon na katila na yung mga na asubusin na pa na kong tapo ay kay. At sila lang yung nukukuli. Kay sarong kong tiyan pinipirita. Ikakawaki pa. Sila sinigiri ba siya na ipili na kung mani katiyay kay. Ayaw ni Karo na. Na kung ni katiyay kakamimi, na kung tao ay kaki, iya kikanta ni nga aki. Aka nga na po nukupo, makanganga. Paya kikay na kiloy. Yan ni katiyin daw na. Ano po hindi kiyan. Awaan na kangatiya ka ni Pupuki. Nakista ko pa siya ni katiyin matuha. Nakuya na sila. Kiripas ay kami na yon na petira. Sa tamakulo sa uwan ng kanya, kini maupo niyan sa kuwa at ituro ni Poy. At atasya ni Kiripas ay kangay. Didiya kituwa uwa. O ay di kira sa kayo. Men na rin. Arun katira at lang ni Poy na at Poy na tuwa. Tuwa ay kay tuwa, tuwa ni Puraw. Ay apes kaina. O yay tua, etua, et si temen na kaina. Et igin no, o si temen na pura wakin na. Ina puyin na rin ay, ay nakatiya yin na. Tua ari si temen na kaina, yara na kapatiriya kito awya. Ano po ni meong mani po ni rong. Na kuwa kiko nang toka na tua atiriya kito awya, ang kana kuwa kito toka mo, ang tua ni pa asin. Kututukan ito ano pa asin siya. Ako mamata ko ito yaki ikaw ay ay dahan na kasikan sila to. Ay dahan na to na kintilan na. Awaki ako ko ay ikaw ay hindi ko ay ikaw ay nikaro ko. Pangan na gito ni Magina. Kapo ko na uwot at toan. Punching ko. Tara ko uwot at toa. O ate ni ikaw ay jampain na Magina. Ipo ay kunim siyang. Ako ate ya kaya ka rin na ikay. Kung nakasikan sila. Kung nakanapo. Ano yan naman mo sila na ako na takaw. Ang feeling sa akin ng makul. Pawa, ito kayo may yan sa niya. May yan sa niya, yung kakamukada kayo may yan sa niya. Kinanon po po sa kami yung takawa. Ay nanon na mami utu. Ito tayo yo. Iyasok ko. Atam. Asok ko ang mutu. Na, wato kayo ang wamo at itiya kito awwe. Ay singi yon. Ikulin ka marwa. Na enaki meroa yanwana rupwa ka siti nene are ekang kana na irun tamana mesnana asubuna are tawarun de de yan atawarun kai kawa kinara ki yan taka kawa kini pai ataka rau rau ni yang atung ya tana kon takai di are ngendawata de de yan mai kana de kembe yan. Wan maritawan puro wanawan na diyaw. Ang kanaro na pito tukot siyang tigiri pa siya yan ang yon na mito po at ewa at ito tuko ay ewa at yung ipo kanaro na po ako na kuna siya idio kuna tatuyan ako ay nakakita kaya pa mo ay yari ay ka ikang sinanda pa ko huwag karang kakawag. Paano rin namnan makin? Awang mo niyang ay nakaroon, yarapatam. Kanaro na pitutukot siya ta. Pitutukot siyang sirarom. Kung naririyak, ako nakakaririk. Kanaro na po ako kiririyak, ipo ako puntaan na ko na ta. Awan ako ng kunang siyon ako. Ay, ano lang yan, di ba? Diba, ayah pisna. Ya tapi ya, pakai sekian tiada. Ayah kira kira pan. Nang kai kan pan yang nak main nak kuan. Australia, Australia. Atau ni kita senal kita berubah kamera kuri ya ya ni kai bukan. Kamera ubah kita tak payah. Macam kita ni dah tenar sini kita pas pernah tapi anak kau yang wan atau nak kita kira pan. Karena dia kira pan minta anak. Akan nara tak kau urun cara wakil. Ayah de, kunara saya akan kawanan no, kita akan kawanan no kau ini, yan, katina tapi, ada kangai. Tapi yang dikawal itu kan dikai, asal ni pun, ni kanu akhir ni kita dia ingkua, jadi yang akan tak pura wakil ay, mengain kita nak iya, kami utu. Ini ay kai, ayah saya mengatakan tato anakmu ina, mana kakau duri ni. Panari ke pemain ruami. Aika. Anak katutu kain kami. Imo. Aina tima tua. Ya mintain aku. Dina sini kiri pes. Aika kamtang irak. Ami tau. Mintain aku. Ada tina uri. Dira ya tetap umua. Paina tina nuri nano. Paina tuputu maka.
2: You are now listening to PMN Kiribas.
1: I'm one boy.

Rangi ni ka kawa kiri ki men bonga na karakian teisi bukin te flu. Ngai, iau kina pa anambata pa iau a New Zealand I bukin te roko meia patara. Are, nano na pa ia kora kora karinanin te oraki e te flu, noko neveve, nrota na pa arun marurungi nda patara. Narunda ia taaki, te oraki e te flu, saki te peko peko nsi ngaya. Iako naan ka oraka te amata, inanu te tei, amen. Iaki ka boa ki karakian teisi I bukin te flu, Nako ia kainda pente pete peke, ngana era ka yon, ni mapi ni maua amririki ni meau, ke ngana kopi koko. Karikea isi mi buken te flu ndapo ngai, te me amtokta, ke me amtapo nanai painoraki, nda tapo are ko mega yei. E buken ni katawanina nongorona, nakon health.govt.nz/flu. O tarapo niya te healthline, nda namba ai akea wanua akea akea, onowa tuwana tuwana, Tuwana, tuwana, ono.